0: wa ko sami ko gbe mi mo wi egbo emodi o ya pare egbo iran o ya pare owo adani duro o ya pare ogbo emodi o ya pare ogbo lati yori o ya pare imatele ogbo iran o ya pare o ni rima la sete baba
1: amen
0: toba te ma
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality ti olujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo ti so fun pe ta ba ti de ore meji agugu so pe sebi oba lo nlo oni ma ni agbara sa mo expect e laaro yi mo fe fi han nton pe ni se woli ogun be laye o le mo gbori emi ni ma so fun e opolopo iriri ni woli mo ri awon ohun ikoko ti a ko le fi si gbangba won be asiri olodun be pelu awon woli re eh ogun to taku se olaye loruko jesus ogun yen pare
1: amen
0: mo so fun lana mo ni ko ba mi wa ijabe eyo meta kan fa meta yo nbe eje ke to ku ma wo mi gbona nbe to ba ni jagbe lo ti be true mo e lo ba nwa igbale ti iya ti je awon igbale kan be iya ti je won ti wa kuru won ti kuru eh awon ti fi ya je won na fe da pada be ni nti woli ma pe ra pada ni yen ma je kan fi ya je o gbe ku ka mana yi ka daud bo ba gbagbo ogun aye re wole
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: gba yan mo na tan be lori e ko mura ago merin woli awole wa ma ni agbara sa ororo ye bi nbe leyin boot iwo o lati gba ti e iyan lo fi bo apere gbagbo tawon eyan gba ni e ti won de ni eri la gbogbo eyan mo lorun te wa ni lori a ma pade ni church to wa lori ni unity road a to ba nbo lati to ba wo lati taiwo to ba fe pa unity bai to ba koja bridge ye lowo oto e otiri church o ti wa nbe bi ajaseti fourth bank o ma ni agbara to ba wo lati bi a division ko to go bridge lowo alafia lo wa bo gbadua bolu a ti nbe ti emi e wa loruko jesus ogun aye re wole
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: bo gbe eyan mo lo te wa logbo ma so e get ready ola ma ni agbara sa afi ko dide ni fi on let ti oro re afi gbo barrier ori me kada ha loruko jesus ogun aye re wole
1: amen
0: mo lo wole ni
1: amen
0: ni sale afun lati ma pade ni ogbo ma so o ma ni agbara loruko jesus wa ra anuba
1: amen
0: iyen ni aro la thursday ta ba ti pare e am bo ni oyo gbogbo eyan mo lo te wa loyo e ku jo meta nbe o ma ni agbara e je ki onile ko gba ko so fun toko wa pade woli mo ni ebunla lati fun yin raga matalahim loruko ji o ma ra anuba
1: amen
0: la go makala mo se wole se oyo o ma ni agbara e gbo mi sa nibi ta ti da eduro loruko jesu agbe odide
1: amen
0: mo laye re ma dide
1: amen
0: mo laye re ma dide
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: ni pari o so e ma mura fulu fa pe gbogbo eyan mo lorun o wa nu lede ni o si nbe ni o ipade yan ma ni agbara hey loruko jesu ma ra anuba
1: amen
0: last week gan do road the bus stop so pe se bi oba lo nlo ni ilu eko Thursday at Sunday mo ma wa nbe ega wo na mati him gbogbo to lo ni lo yen loruko jesus o ma koja e
1: amen
0: in the name of jesus
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: mo ni wa se bi oba
1: amen
0: sori ya koko ka kini ile ede oyibo understanding generational poverty nini oye aine ati osi to ma nti ran de ran to ba loye o le bo nbe ijo te yan ba loye ojo yen ni eyan ma bo wo mi ke se woni kan leni akoko ti e ni ma koko baja ni ran ta ti bi o ti sele tele won ma njogbo e ni won ma njogbo e ni o ta ba pe ni iponju tabi e ni o ma nbere die die lo saba ma nbere o de ma nbere bi irupe ta gbe agbe e le mo pe nkan kan be nbe sugbon to ba ye lewu ta ba ri te dogbon si oda bi roko to fe ma peka ta ti dogbon si ni eyan lati bori e tori ti roko ba ti peka ko ki rorun ah ogun to ti gbiran gan saye e loruko Jesus oro fatu
1: amen
0: owo olohun ni kan lo ka egbon beli ni oni igi kigi tolo o ba ti gbe olohun a fa won tu ti gbogbo ti gbogbo emi e ni to wa laye niyan ko dede wa be gbogbo ohun baba kan nigbata wa

0: o ma se won lojo si bi kan soso ni kila won kan ma se be yan ni ebun ti bu gba aye feran won le ma ri be ni because ogun yen ma bori e mole ko ni ma se loju awon eyan ba won eyan ba soro a gbogbo ko ni kasi ire ajo won ke ni tumo won le ti bi America ko ni ka ye won dide to gun yen o ba ti kuro amas bi be to yin saku kan na ni be si be ti won o ba ti bo won le mu forward aye won ma wa loju kan na bi omi adagun ah mo gbadura agbara to da eduro soju kan na agbara yen gbiran
1: amen
0: e play voice baba yen ni bi ta ti ni conversation to ba di ola nitori akoko galaura bi na sandaha ni ma robi kafa mo gbadura ogo aye re wole
1: amen
0: ojo ti adamu sai gbara si odo lorun ha lati ojo na ni wahala ti de ojo lorun koro si adamu olorun change oju o ni so pe adamu ti olorun mo ba ni awon aro kutukutu ni sura ojo adamu bolo wa ni ojo yen oju e change ni Genesis chapter 3 ni verse 19 ah olorun ti wi pe ninu ogun re ni wo tun ma je ah ma je mo buruko ni e inu ogun re ni wo tun ma je titi wo fi pada si ile ojo olorun peter fun pe ile ni ah adamu wo re pe se eru pelu nitori pe ninu ile ati mu ojade oni eru pe sa ni wo iwo yo si pada di eru pe olorun gegun fun ojo ye ni wahala ti de ba omo eniyan lati saju ye ah awon maraje wonu won wonu wahala at that moment hardship became a difficulty system for humanity laida mantaru ba ha gbogbo ase iponju to ti ran re wole ti ba ran re jagun lati o ni lo o ni ri mo lai la ah ma je keru ba o ma para bo kini mo so fun to ba ti tele awon ade won yi ati awon oro ti ba o so o bo ni mo gbadura loruko Jesus o ma bo se bi leyin igba to lohun gegun to mo kunrin kan tan pe ni enoku o para de ni even abeli to jo mo adamu o para serere te ba je gbe kan to gbogun ti enoku o para de ni ibukun noa o de ni ibukun abraham o para di eyan la isaac o na de ni ibukun jacob o na dide laye o de aborilede beni bo te je pe ninu ahoro sibe sibe aye para dide tori pe wahala de ba ngba to wa lodo oga e joseph di e ni ibukun to be lati inu tubu o de to ri wonu afin lo ko sin to olohun o le se olohun le da soro e bi won na ba setan mo gbadura o ma dide
1: amen
0: egun yen wa nle ngba david di ka o di ka bi esi tan david ko leyan but o bolowo egun to be ni ran e na wo to bayi so pe oluwa
1: oluwa

0: ma di de.
1: Amen.
0: Aye o di de.
1: Amen.
0: O je nlo akoko tan. Awon eri banko bankan gidigba gidigba teyan gba ti gbagbo re ro mo padu ato won agba e gbo eri na.
2: Hello sir daddy e ka o sir e ku se oluwa sir. Oluwa sa gba odo tun sir. E o se aseye sir. Ile ologo te nko wa lo. E ko wa debe lagba Olorun. E wa sir. Emi ni mo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo nki yin to logun to logun mo nki yin te leso te leso mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awewa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ojo irubo ni an pe ni ojo ti awo ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu mo bo ni bi pepe e ja gbadua meta ta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro enikan ni ki ladua yen alakoko ni adua ope Olorun ki ko ki n to ni edobale a ni ti dobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meteta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikunle lowo ni bi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa ra jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode

0: ogbe yen kigbe eni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyin omo olohun wa jadide mo fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni oduro si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezo ni da wa lohun. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. E ba mi juwo si alaanu wa ni gbogbo iya o ma se adupe fun gbogbo tawon eyan send ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba n gba adua yen yo duro pa ni o ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pi wada and any kan pastor se mo wa n dese se iwo le se pe si pe dese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba n sami ese ta le ni to to be to le duo o ni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to momoda bibeli wa so o ni afi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo ni bi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo wo do bale pe dariji mi oluwa dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se do bale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu pi wada o le n ba je wo ese tun si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anu gba so olorun dari ese mi je mi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dari jin eda ojo yen ni idahun adua re bere olorun dari jin gbogbo awon mo re oni ki n pase oni bi n ba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti n ba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun o gbogbo wa lajo do balẹ nwaju re emi na do balẹ nu studio nbi dari ese wajin wa we wa ni awe mo fe we so pu fo wa wa o mo awo fofoju egbon wulo olorun sanu fun wa ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa ogo ni fun o jesu so ni gbagbo po dari jin alaanu ni alaanu ni dide nle e ja gbadu eleketa ti olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si israeli ba po bi yan re ti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere orire bo ba foke ni igba meje loruko jesu kaka o mo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bo church la ro isa ona meji ni o pin si ikanni for service elekeji ni agumeju abola lakoko gbogbo eyin omo Olorun te n gbo mi nawo oya gbe ese merin siwaju 1 2 3 4 wa wa kibe baba mi bi eyan ti wule opo tonu aye Olorun je mi ori temi se je anu o mu mi ri temi se anu amu ni ri se Olorun je obo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e gbe ese merin pada si eyin gbe ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni ti n gbọ mi kaakiri agba laaye anu ti o ni je o wale lofo loni anu ti o ni je o pari osu lofo anu ti mo je yin o yi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ on le mi fi mo kesa o pe ni gbogbo ojo Wednesday mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sanu fun awon eni te mi o sanu fun bi israel ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba on tin ba ti ni start bo se patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu o ya gba anu o ya bere down down down down down down down down in the name of Jesus wa ara anu gba e so ni igba meta ma ara anu gba ma ara anu gba ma ara anu gba in Jesus name on ta se la we ya to ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba ti n bo mi e je se bayi o gbe yin odo jesu e ma mura le convention yin next week ni ojo ose ti n bo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbara eni to ni aye atorun ose ti n bo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 and bon church la ro isa ni agbara olohun gbogbo eyin te nbe olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun ikan ni 8:30 la aro yi ikeji o bere ni ago merin oju ba yen lo line ni waste akoko eyin omo lohun nibo le tin gbo mi e je ki n pe sister kinki le iwole ki n koko gbo bolohun se si oju e ni pa anu engineer e wo
1: oruko mi ni gbe mi sola mo wa lati bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi more han nigbati apari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi cuz digital marketer ni mi so taba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade so ni ojo arugbo ojo ni mo sa n gbadura so olohun pe olohun jo ma doju ti mi kem na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo pa fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o temi lorun so 10 days after olohun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi pe a ohun ti n recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de sanwo fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to n sise ṣùgbọ́n lọ́run ni pé òun fẹ́ da noko oko lóṣò polúwa fẹ́ musa kiss because ẹnìkà mú nǹkan mọ́kàn mo máa ń ta àwọn búbù báyìí mi kì í ṣe télọ̀ mo kàn máa ń rà ní ọjà mo máa ń tún ta.
2: aṣọ ọlọ́gbọ́n ni mo ń dorí ẹja mú.
1: So mo sha trust olohun ko le after ojo yen ku mi ko wa pe mi bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah bo ke ko si wahala pe bo emi o ni owo ti mo ma fi ba yin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma function ki ma o ta won ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday ni a nse owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe mi awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni mo noke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe ki lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma no keke ma ko sanwo lasan lo le pe ki nra die sowo gba ti mo dele mo sha ya picture mo post e mo send e sawon yan pe e ba mi post e o gba ti ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se reach out mi lati UK ni e pe ah ohun need awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sha so pe okay ohun ready in between eni meji meta gbogbo aso yen o sha turn in the space of 1 week mo mo de je lori leni so pe awon so pe awon mara cement semi na ko account number yen pa mo join mu lo fi sori shelf mi so but lohun se nse fun mi mo se send
2: inu jo
1: o pe eni yi can give testimony e e kin mad bori olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: laarin ose kan si ra won nowhere asowo bon ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter ki won ise e je n pase fun awon 1000 bo ba le se ami koju e wo si on ti o so do loro oju e si si

0: Nice. Lying in 1 week. Sister Yellow making 1 million plus. Again, baby, pay level one year in the secretariat. Toba leje ni business. I may encourage you, your better CCC, to report long can see loju. Book Bentin Bomila, can for one major GC do a buy. A me pass any gege be co. He said, ti are a co keep by co. He see you, Tofi Doloro, in Tose, Tofi make ye, in Tose, Tofi Tayo. Biambaji osi ami, koju e ko sisi. In the name of Jesus Christ. Abaro olon ti to gba ni. O mu ipe ra we yi pada. Mo wa so le kan na. Anu o si le kun fun o. Sami ko gbe to ami mi. E ja lo church. Gbogbo eyin te ngbo Olorun gbo fun ise tun wo system kan tun wo nkan. Wo nkan o. Nkan kan mo tun si o loju si yi o. Ago mejo abola pade laaro yi. To ba le wa laaro wa ni ago merin. Ise elekeji niyan a fe boku lowo fa ikorira and eje nfele ikun olufe o tu akoko to mo ni ibi to ti mo gbadua o at least le kan lose ko poju o nto ba se Wednesday yoku to di Sunday mo mo lagidi mo mo da won scam ni kam ni ki won fi ngba won bi won se oniye ni ki won to ni omo fi iwu bo le te nikan ba ni fo ta ba ni fo re le ati ko ni nkan to ti gain ni le mewa ko se ni nkan kan tin so pe ko se ntagbara to le tagbara ri oka eje nwo bolo se sanu mo mi na
1: oruko mi ni ajirere bola ade mowo
2: nice
1: mo dupe lowo olorun baba adupe nitori pe gba ipe yi won fun wa ni holy communion yen mo wa gbe lo sile
2: so n gbo nti an yan fun won
1: igba ti mo gbe dele mo wa fi agbogbo bi baba se ni ka se se mo announce gbogbo nule mo wa gbe lo si inu garage mo da sibe mo ni mo tin lo moto ko si moto ni di mi mo
2: e ti lo moto dada tele ko wa si kankan mo
1: be ni mo lo moto mo lo drive

0: Everything.
1: O ba yin ko tun tun tun tun wa.
0: Ben sir.
1: Ami yen ko kan se ko si ton da le. Leyin oli communion to sui. Awon nkan ri biribi to ji otun kan se ami yo wo ile. Sit down.
0: Leyin ba yen baba mo ro bo yo ti mo si be ni. Afi bi ayin kan se pe mi, won ni mo mi se beyin mo mi ade mo wo mo ni ben. Won ni e wa sita, mo se ma yoju sita, mo ri Islander blue.
1: Islander.
0: Ben, bole kilo shele talent o pe mi. Oni mommy won ni kin gbe moto iwa fun yin ni. Mo dupe lowo Olorun.
1: Won ni e gbe wa. Ta lo ni won o gbe wa ge.
0: Mi fe eni yen fun mi ni.
1: Oni ke mo so sita. E wo. Oni yen o. Se gbe wa so si lo ni bayi. Oni le gbe wa bayi. Anawo e. Mi n ba gbo to fi agbara si ami. Ko to di birthday iyawo mi in July. Fi gbogbo agbara si ami ka re jade. Won ra o won fun won ni e ma binu enikan ni abira ni e to modun melo mo
0: 62
1: o ti tan so ya 62 ni o mo paro o sha mi ni won se n ti an so isolohun le se ni won change gbogbo aganu le imi to n bo

0: cash gbogbo eyan omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba holy communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun ko sin ti o ye ni ojo Sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun
1: oruko mi ni oloye ti aminu yada isaka asojo wa lati ilu iwo mo dupe lowo Olorun ijo yi tori pe lati gba ti mo ti ma ijo yi asojo oba ni mi ko si bi ti mo de ma ma ko mi ma oba ni lati gba yen mo ma ra moto aloku mo ma nta mo ra Toyota se na kan mo ra ni 2 million wanna be one something si gba ti mo fe ta fe ti mo fe ta fun mo ti gbowo kin lo gbe fun oko ba wo jam so mo ba gbe mo ba so fe ti mo fe ta moto fun pe moto yo wo jam ki la wa si mo ni lo ba yin tun si mo gbe lo susugbo mo lo gbe fun adogbon ja kan pere mo fin lo die die mo gbe fun en ti oba mi se o 77 ku ola o wa dale ejo yen kan ale ejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo ma fe ta moto ja mo se ah oni ro sele so oga mi era ja o oni 1,700,000, 1,500,000 ta ja re o e ra ja si moto yen ah gbese lele yi inu mi baje so mi so fun yawo mi ni aro ojo keji 77 mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo ijo Jesus si mo tete ma un wa gba ti mo de be mo an be lohun pe iwo lohun ma je ki baba o pe ore aba mi loni o kin le fi bolohun wi jo so ngo
0: e pe baun pe ki n po ore aba mi
1: ba mi
0: se eyun ti ma gbara ti nbe nu e
1: o ni mo ma se ngo gba te ba ti pe pe kin le fi bolohun wi jo ni baba ni 10,000 mo lo se mo ba fo oke mo ba n tete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi o nje ayi 2 million mo ra o je 1,700,000 ko mo si nkan kan ma gbese mani je won ori ji aise o mo so fun Olorun Olorun ojiji Olorun baba mi odekun je won ori se o elekeji mo ni okada ni mo ma gun se moto fun mi o meje ti mo bere igba ti mo wa n pada a fe wo wo ma yen ba pe mi pe je ayi ti gbo o ah
0: o lo ti gbo
1: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo si gba lowo mi nu in raja 1,700,000 ma o pe lodo Olorun pe Olorun gbo adua mi lori e elekeji ni pe ti ijo 77 mo ma mi fe nitori o ma sele ki ba nse nu ile in fi ile mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada ni mo ma gbe wa baba to awon baba oba won ni moto yin ko okada mo gbe wa ona wo da so in sama
0: e ma wa nkan wi
1: wa nkan wi e ma gbon okada njo ka ojo ka mo jona o pa agbada mo lorun gbogbo okada ti mo gbe wa na mo nja ni o
0: e to ma ya ni
1: ja ni ojo wa nro mo
0: e je nkoko pase ogo ti o ba ojo ori re dogba ni mo ye yin ta le si ami mo ni ki wo ju si o
1: ojo kan mo n bo ni 77 ojo ba de mo n go machine bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sese agbara kan wa wa bi odo ka to desu mo ba wo ni oba ko bata mi jeji ma lese
0: o se kini
1: o ko bata lo
0: agbara gbe mo bata yi
1: oba ko bata mi jeji oba ko lo mo se wa de 77 wa lo wa sumi ka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki n fi jade mo sare ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole sugbajo e ni kabiyesi opa ife n pe awon ara moto won wa n dupe mo ni ti wo Olorun temi na o temi ta en mo se en fe ja suju oba oni okada mo o to ge o mo n gbadua
0: mo like baba yi gan won o tori iyen ki won lawon oni wa mo pe àwọn èèyàn mọ̀ mọ́ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ìgbà míì tí Ọlọ́run bá ń dẹ̀yìn kan wò lẹ fẹ́ẹ̀lì ìgbéraga òjé wọn sànú ẹ mọ́ ẹ̀yìn kan ti gbọ́n ju o ti gbéraga jù ní òjé ora àánú jọ́lọ́ wọn mọ bó o ṣe wà mọ́ fírèmì mọ́ dọ̀gbọ́n sí i mọ́ bọ̀ bó o ṣe rí síwájú Ọlọ́run.
1: ní ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mi Olorun ti pese moto kekere kan fun mi ti
0: e ti ra ka kan ba n gbe si eyi ina o kere n gboro aye Rush ibi ti wo ti mo complain pe won pe ore. So boya lo mo pa won kan mo gbadura kolon je npe ore. Asiri to yato niyan. Awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu. Olorun sanu emi na. Mu ida mewa eyin te ba ni fe san ida mewa owo to Olorun ti fun o. Ki gbogbo eyan wa mo kan mu akan si ore. Enikan ni bi lo ni mu. Bi 1000 o le gbe 1000 le. O le gbe 2000 le. Iwa awon owo ti mo mo pe njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10000 mo so si ni pe ri lori radio bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe n tolo ba minister si especially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu enikeni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa wo ru ka tolorun ra fun won o fine gidigan e je nfi account number church ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international first bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyin omo Olorun o ya lo mu ra bayi 8:30 la pade la ro enikan mo mo ngo pe fe mo mo se nkan kan jo Sunday de yen mo de mo o ya eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle enikan ni e mo juwe church lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so kale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeje ago merin ni gbogbo eyin te mo oju oluwa fun ise mi ni waste akoko sa oya line ni waste akoko ese bibeli ta ka loni gbogbo eyin omo olorun loni e je ka ka iwe john chapter 1 titi wo chapter 10 iwe juanu chapter 1 titi wo chapter 10 aside iwe juanu loni bayi ambo church la aro isa ona meji ni opin si ikani for service elekeji ni agumeri agumeju abola lakoko lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen agumeju abo isin elekeji agumeri ni gbogbo eyin te mo oju oluwa fun ise e je ngbadura fa awon omo olorun ti won bi lo iwaju bayi ni ope bi ti mo resi agbara ti o so aye re di kiki yanu to fi mo gba lojojumo loruko baba to ma ti temi mimo o ya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you
2: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okanni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yalese kuku ati kaakiri agba ese bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do supa ran kaye 94.9 lo ba won

Hey, Conco, so del bali a debitia ya, a kamata tiemi, or more lock pouje, eba mi muro rekin figuro rek ba taba, no de jibumeko. Eto nye to wa wagba, ele iti leche MTN Nigeria, tuan si o nipo wore. La tu bede, Abdulrazak Abdulgani, Mr. GRA, loko mi. E jack me ewo. Uwa niko muke, alake, afujusu ke, ikeni no awon adamo re ṣugbọn ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn Awọn nilu bi won ba ki kongo bonu ilu won ni yiye ni yeyele ibi gbogbo ni rada ba lorun yiye ni yeyele eyele eye kan ni to nitumo yiye ti wa yeyele yi tori pe egbe eye ile ye woto eyele nbe egbe ti erin ni o ni fi ye o be yele ba ti wa yele ni awon eyele yeye ni pada keyin oro eyele o bomo lu abi ba nbo omo lasrin ongo di papa lagi fore re han bi won soru eyan to je eni taraye ba ri mo ni won fi mo di won iru eni ti won na se eyi gan olofi e ka kiesi iru eni ta mo ba se o iru eyan ta mo ba rin o gbo mi daada yeye ti yeye leyi tori pe eyele ko yele yin awon eye egbe re yoku ni be yele ba ba igun se o sumo komo yeyele o tori pe igun ni mo je oku ke yele o wa lo re tenu boku yo se ri so le gbele mo ni abi ta lo le gbe igun so de re ti o mo fungun lo nje oni wo ojale o si gbe wiri e ba won firi ni di oke aloko lo nkigbe ni koriko sun re olohun ba won soro ni pele o baba mo ye o fagbo o fagbana amo njoko bi won ti fa elebo ni secondary smoker ni o fenu mu ni o ngba mu gbe ti gboju re wole yeye ni yeyele so fa ko sin ba yeyele re so iru awon eyan to nba ni iyawo oni wo ki so ni nabi amo awon egbe okoko oku combord u lo nba se ta ni o gbo pe o ki so ni sina be yen ba si waje oni sina isina re opo fa abi ntan so ye yeye ni yeyele eyele o yele yin awon ore re ni awon ore re baba mama e tin woran ju toro iba dele eyin ni o kan ju omo ti yin jomo re sugbo mo tin ba rin yi ntin fa ntin fin se toro ba wa kanle to koke owo ti won na lori eleyi bibi won ti ma toju won a fi yu eni kankan se eni ru re ni igba mi oju apale mo juju ara be ba ti ro mo kan to rin bese bese e ma je ko bi omo yin ni sakise o e ja omo yin ku o leyin re yiye ti mo yeyele tori ipe yele ko ba won eye keyerin ni o oro agba taro inu e je agbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re ṣugbọn ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so nipo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 Facebook oro agba back na lori YouTube wa Mr. GRA TV e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA loko mi ilese MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo eku

0: ole ole se gbagbe tin rojo ni kirun a ni soje ka seju ti mi tin ti jo ole soje ati mi bi ise lo fi mo wa lara afora pa mi din lo fi ro wa lorun etu ka bo sore so yin eto wa atupale iwerin lede yoruba ti oni apopo abi apan lu ninu to si kun fede yi to jire baba fendo ni oko wa si bi meji to gba tare bi le rin ikoni 32 fm ni 94.9 feyin e ta kale ka si Laughter House Premier Hill ma kolamba dan sugbon kakiri agbaye ni won gbo wa o kuro ni elekun jekun te wa de to gate ibadan teni gbo mo awa na ko oba Ahmed Mare ni ko se be ti o wu ko ni lari aye ti gbagboro wa la fi fa kale ile gbe laburuku wa la fi te re ka wa ju oloko emi ni kunle Fanny, if I'm not even computer, the famofia, Jimmy, I did that. Then low locking into Sarao. Eva, only me, Jackie, only your jock or continue gun. Oh, so catch your coolly leg by or drunk in Mefa. About me, do marry your my Jackie and come back home and listen, or I was in my good be your gun, Benani. Egg Babo, I need by the water done. A car let Rika Kiriak by ye. Ni wọn gbọ wa.
1: Akinyin ko ojumọ lẹnkan si 32 FM 94.9 lapa bi afin wa ba ba ti wo ja bayi gbogbo ojo mo wo wa na kedere ni mo run wa ba si ran yo katare ni atunde la ro to ni papa fe ta ta
0: ode o
1: ode won ni demarcation bayi ni o foko alapa ma sise ti o pada foko re o ala ni o foko le won elomi ni isin awe sise ntin won
0: we yan ni pe I want to sell lorun awon ba gbo laye ni oju ota mi
1: se pa won komo sise lorun wa
0: won la won gbo laye ni bebi won po le joku ko so sa tin gbe ni bi owo eni
1: Benny, idi ise ti wa la wa wa ni eyin na e wa nkan se e wa nkan se olohun yo si wa mo gba gbogbo e yo mo gba fun wa lase yo ri oluṣola omomo lo ko mi o agbẹrinsọ yin nun ti e retire 44 minus 4 laaro ni titun sojo Wednesday mo 40
0: matric mi 40
1: mo 40 baby mo 40
0: da ku baby le kan si
1: baby
0: yani mi ja kan ja ale
1: boya bada kunle je wa okay
0: mo pe mi mboda mo
1: okay
0: mo pe mi mboda da kan da wa fun mi lo nje baby
1: ewo lo nje baby ipa
0: mo ni alatenuje ni wa ngba ke wa tun ni kini wa tun pura na awala ma re ni mo ni je
1: alaganuzi
0: ah ni je so oya eja ma mu kini on bi ise iwe iroyin the punchwa lowo mi
1: iwe iroyin daily trust nbe lapo abi
0: bakan na ni vanguard nbe pelu
1: temi ti daily sun ati nigerian tribune
0: oya o awa ma lonu re asi ma jade loko ka tejeji ni iroyin akoko ti ma akoko mu lo le furu gbagbo ti o si ni gbe agbo mo mi lo o da lori eto dibo gbogbo odun 2027 ni won ni lori eto dibo are arewilede are bola akme tinubu peter bi ati awon yoku kowo bo iwe adan wi pe alafia yo joba o won ni pe oni na si ni igbese ipolongo obo yo gbina ya won ni pe tinubu san kete kilo fun awon eyan wi pe papa julo awon loselu e wo seri eselu bobo pabo bobo lese e jawo nbe e ma lu eya e ma lu esin e ma lu edi lati

0: Eka bo pada lato judi oja ikoni 32 FM lengbo fenye 94.9 ta kaleka. Si Laughter House Premier Hill Makola ni badan. Bo wafendo ni eto etin lolowo. Ema lo sori ta kwa ilu jera Facebook. Eshi awari 32 FM 949 fenye. YouTube, Instagram 32 FM 949 fenye. Tubatua koko alanfa ni lati pe yin wole te yin osi lanfa ni ati dasi. Agbaki. Yo babo won ni pe ijo ti o ba ye ni nigba gede ati koro ya le yan o ti ma jo o tun mo se pe yan pale mo
1: lo
0: yo ko na ni awa lajo ta bayi ko le ye yin
1: eriji ja mo
0: lori eto dibo gugbe ti o wa lodun 2027 awon adije dupo are mo to bo iwe adehun wi pe awon o je ki alaafia ko joba o be na si ni eto ipolongo obo o bere loni nkan ti are wa so ni wi pe ki won ma je ki gba mi si omi o to waye nipa pe amo polongo obo ki won si yago fun oro kuba kun gbe bo la se gbimo oro na tayo tesele eji ka wo ipolongo obo lorilede wa Nigeria bo ni ko ba kun gbe an town sira ni o se ni waye nbe si ke se pe on gangan ladun be wa eregbe won ri e jan dede dede dede bo ti ni ki bounce piece lo ma ko awon orin owe fun couple party
1: ase ba ti o wa register bi
2: apo ko le le wa
1: awon refa
2: inu yara wa ti koruko wa le ati pe ke lafikun agbake nibi ti won ti seto ohun na a ri wi pe are Tinubu gan na won ni wi pe ki akowe ko wa soju won be ni be lo je wi pe eni to je oludije egbe oselu ti ADC Atiku Abubakar ohun o sin kale be na lo tu je wi pe oludije legbe oselu ti APM na ti won je gomina ti ipinle Oyo Seyi Makinde awon na o si ni kale nibi ti eto ohun ti waye n tawon omo orile de Nigeria kan wa nso ni wipe bi are fura won o ti wa n to je pe won ran yan ni pe se ise wipe boya kini awon bi igba ti o ti e to be ni kimi lara won ni ati pe irufe Atiku ati awon bi oludije mi na ti awon wa sibi ti eto ohun ti waye se ki se wipe boya kini awon won kan se ni ti se wipe boya wo ti e ni eredi ni pato gan ti won fin kopa nu re
3: idi ton mi gbe awon eto ye kale na ni pe lati foju oludije han iyin ni eko ji ni pe lati je kan aye o mo pe awon to wa lagbon mi ki alaafia o le wa o e ri pe nu esin mi eyi ta gbagbo ni Nigeria na ni won kora won jo ti won se eto ye kale pe ki alaafia o le wa ko de si ba se fe se ni Nigeria ko je pe aregbe won ri awon te se pe yin basu basu wa te pe yen o si da e ri pe lati bi osu melo kan seyin ti ati pe gbo e ma gbo senator billboard e ma gbo ereke ni sobu
0: won pe pe pe won pe awon won fira awon won pe mi won fira awon won po lo
3: so e ti ri pe orilede Nigeria ta wa yi even nigba mi gan wa gan elomi o ti lo rias orinle pe teyin leyin na se lowo lowo nisi ninu yara yi bayi lowo lowo party nu yara leyin ti so e ri pe sisin kan la ma gbo nbe sugbon ko si bi o sise ti o ni sele te ba wo fọran kan lana ti o sele nibi kan lori social media iwa mi ye oke mo je hun kan kan lori social media yi mo wa lai ti poju lori e to di pe elomi o so mo bi pe a se n to so yo ti poju si en to n so si se kini yi o ti poju bayi de pe itate ni ta wa gan o mo pe nikan e lo mu jade won lo so jade so eto dibo si lele ikile ege aye ijo omo Nigeria ti asaye ijo to wa lasiko yo meta la yato si o ikini bibere owo poju lo awon eyan bayi ko si ko to jori awon to pe awon ni elite iro ni gbogbo e won gba owo o ka lukun se kini but tan so nbe ni pe o le muna wa solution everybody ready by ko si pe in da titi awon eyan da in se na a se mo gbo in so mi kini solution si soro omo niyan opolopo nkan to wa n sele lori Nigeria ni pe ta ba n be ri ka be ran wi ijoba kwa ko n se ikun lowo fawon eyan pe e lo ka awon eyan ni si owo ni bi kan nile Ibadan won ni ke fun won lowo moto 25,000 naira e gbe ni se fun won e si fun won lowo ni ke gbe ni se ile ita fi se ran na Nigeria na lo poju so ta ba wa so pe lo se lu denisin awa la nso na tun won mo se fun won awa la nso bi won se mo wuwa nito pe ngba won fun won ni kan marun gbe fawon eyan iwo ko ba won soro ti enikan o fawon to ye ko fun sugbon ta nso me ni pe ko si bo se fe je won kan sayan kini eni opolopo won lo pe kaka ki mo je se a visa wa dadadun ni are ran yen wa awon national party chairman na gbogbo na won ni kan wa nbe ti mo so ko gbogbo won lo wa nbe lojo ni igba ton sayan kini yen sugbon to da ju ni wi pe alaafia ti o si lole ni Nigeria yi nko eto abo wa nko ewo gangan lo ready to ti ni blueprint pe ona temi o fi se ni awon kan lawon negotiate pe lawon bandit ni awon kan ni se ore bandit ni won awon ko mo go dodo won gan dorun lasi so se se pa mo fi po lupin ni ni Nigeria lojo lorodun a mo fodun yidun ni so wa ye ko pe ba se mo ba lo ri eto abo e ri pe won mu enikan won lawon kan se robbery Africa countries omo luwa kan le ya kan le Nigeria wa ina ni o lo rob ni Ghana within 3 days won si mu se be ni wa se Nigeria se o je pe bo se rob tan a mo ri mo o ti sa lo to pe a mo yato laarin awon tin da bubu wa atawon tin se wa lo se Nigeria yin da ru
0: ami ami ami ami esun
2: e je ka tun lo si ipinle Osun lori eto idibo to waye ni ipinle Osun oro kan wa jade loju iwe keji le ni ogun laaro ye nibi oye bamiji ti awon je oludije lati egbe osede ti All Progressives Congress APC wi pe awon akolu kankan waye si awon ti won je olugbaruku ti won lasiko eto edibo won gbogbo wa na lati mo awon nkan to sele ni saaju o eto edibo na pelu awon oro lori sirisi gbogbo e na tun da wa pada sori oro pe ka sade o wi pe alafia yo joba ye pelu bi oro wade bayi ni nsin pe awon akolu kankan waye si awon ti won gbaruku ti won lasiko eto edibo na eyin gege bi onimo nipa oro awujo agba ke ka ti e pe gba awon omo ipinle Osun lamoran lasiko yi bayi latari gbogbo eto edibo to waye ki le so pelu oro ti oye bamiji ti awon na ti so le yi
3: ah te to wa mo wo fun ran dada yo ri dada to ba eyin o ri wi kan se lo tawon kan ko ra won lo le ero kini kan tan se iya yen to di to gbe gbaruku ti
0: ebe sola
3: to gbaruku ti oluje lati nu egbe oselu APC nkan meji temi fe ro gomina ni gomina mo ko fe ba soro yoruba ni oni ilu oni je otu o andibo ka kiri e ri pe awon eyan mo fi oro ewe ti aye ijon sekigba na si leleyi osun ti ku legbe wa awon eyan mo fi wi pe ka won na won leju ni bi oro ewe ti aye ijon kankan gba to se yen ta ba ti dibo tani kan ba ti jawo olubori olohun ti gogo fe to jawo olubori nu ke se pe nti o wole o ke se pe o no gbiyan jojo gbiyanju ni enawo enayan e ko yan wole ejo si gogo e olohun dibo to jasi ni ko jasi gomina lemi o ba wa pe eyin lo ba eyin ni joye eyin ni gogo nkan tin josun areleke ademola areleke governor ademola areleke ni kan lo ni osun e pe awon eyan yin sakiyesi an lo attack yen loni to ba do la te ba ku ni egbe te wa te ba sun egbe mi nko ki la won yen o fo won foju ora won awa ta si ntele won yen lo selu ni ka ki sara o do to oloselu nigbati ami o do ta ara ile re nitori oloselu to pe tinubu le pe won labuja ni pe emeje ba mi labuja o ye bora yin lowo e gboro jamo ejo mo papo tun ododo mo se ki la wa ntara wa jise na omo ni ki la ntara wa funa e wa lo attack ara yin e wa nto pe ko le bode la ko jare ti le kun mori nitori elobo o tele won la kokko o tele won le ki tan jawori bori to ba lohun o tele won mo o yo loye ki la nta afuta attack ara fun debi pe ati fe mo so di pe emi ti fe mo so fo latara be yen gomina lo ni ilu awon ni won ni gbogbo nkan aro mo ta won ti won tan lose o to pe ko se nti o ni tan lare to si ti o ra de won gba mo ti o ni binu o ka mo tun wa so idunu wa kan to so ni ibadun je funra wa mo ilu Osun ilu to je pe omolu abila mo si kan dakun gomina ni kan pe awon alatile won pe e joko je inta need ta je ki Osun o fi yato si bo so atele won so kan tinu mi dusin ngbogbo ta ti so won ti so ro yen o ri so depete won ki awon eyan oro oselu ni eyo kan tinu ti mi dusin ni pe ipele Osun awon fe so ku oni civil servant state di industrial state into daju niyan to pe everybody wudu pe civil servant state ni ipele Osun ti nkan mere mere ba nwole ilu yen no ipada bo la se mo ni CBN ba ni mo ko wo lo si ilu tepo na da do la la re so yen no le mo ipada rere wa gugu awon kan se yen boropo nle ta won na gboro si sugba ta tin fi wala inta ko yen logun odun ejo kan la ba je pelu wala o emi be gomina ni kan ba won lati leyin won soro atawon to je tan tan na fi dire mi na ka won na bara won soro to te ba nse be ni pe ko si be se je nkan yan o ojo ni ti wa
0: esun ka to kuro lori eto dibo ipinle osun yo babo won ni pe bi ojo ba da winni winni re oni da boro ninu we royin punch laro wike soro kan oni pe ohun o ba ran are tinubu lowo lati jawe olubori ninu eto dibo ipinle osun papa jule gbe oselu apc o wa ko sibe pe ti are ba fe jawe olubori ninu eto dibo ohun ninu eto bo ohun at all cost se at all cost ni se e ma tun me
2: en
0: to ba gba laafun eyan wo ni wike en to ba ti ni pe afori aforun en to ba gba laafun iru igbese o lo le waye laarin re
3: e se gan ni olosewu le so to ba wu tori pe nigba mi wa ri pe olosewu la ma pera won ni ori kan ise 1000 yes won si gbogbo won lo ni permutation lowo te ba wo interview de video dada o ko je pe baba won Davido won je n to ri sorun awon oro kan wa abati oro osuru gan to sa awon oro mi na to bi lawon bere mi na ko ye fodo to se n babo owo n gba mi o se awon gbo nkan tan owo e sa awon kankan tan te pe ibi to ti need eyan eyan to ro po kere si onu aye o le je oni oran lowo so n ta n so nbe ni pe olosewu le pere ni olohun olohun aye ko si ni pe pa te ba lo 2 plus 2 plus 3 plus 4 o le ni 100 o le ni 1000 ni 1 plus 1 2 la mo si 11 lodo lo se lu o ko si ti won le pe ra won ko de se nti e lo at all cost bo si ri kan la at all cost to nti o je na ni o je wo wu bi wi bi ko si bo se fe je sugbon lo se lu isi e ko kalu mo hype ara e ni wi ke ni isi o la ambition ambitious person ni o si ni to fe se ori tin le ida ko na jare fun gba ke jare ni o abi bolon ba lara ni o no se pe odo awon kankan o sugbon eyan ma so be o ni tactics o si lopolopo se ni seto dibo ni River State o si ti gba won state kan nigba to po ni kan lo fe seku na awon PDP ti oga wa gan jore re ngba na nigba yen e pe edo olopa o gba edo o gbo sisi kan ngba na sugbon onilu to ba je Yoruba e se dandan o le si ninu aye kadibo bo ayele ke to wole nsin Yoruba ke se Yibo wa ni ti o wole Yoruba ke se Yibo tori pe ile na la n roko si ko se nikan ti o de be ti o ni so pe gemi na o ti e se leje nso hun a se wa invite ra ta ko ba adale waru ko possible now nitori pe eto odibo ti wa mi ni ma won gbe a n gbe sumo mi fe dodo wa mi ki la se a foro emi ni christian emi ni muslimi emi ni yabalawo emi lo nfa agbati ki la se ni pe a doju ko gogo so ti n ba wa ja pe a fi omo nle yi o di lokire nigeria yula
0: ruju maspe ma binu ka to kuro ni agbanbe jonathan won soro kan won ni bu for july fi wo bi awon gomina se ma gba rode si awon ipinle to je pe eto dibo ti ma waye papa julo e ti ke se toju ojo ofsak yen wi pe o ku de ka to wi pe bi gba de ko kan fe lo ma dun koko ma awon eyan nibe ni bawo wa ni a se le se to pe teto dibo ba waye bi kan ti ko se toju ojo ti awon gomina re egbe oselu to ba kan beba abi ogbe oselu e to ba ye pe won wa loke ti won ni yoyu sibe so sese
3: ko le sese tori won lo ngba aye ti won
0: ati pe kini party won le ni lori eto dibo be
3: seri ona meta ni inti mo nbe nbe to ka won yen o te ba da won yen je chairman of chairman lati finance awon cost logistic awon kan tan fe lo ni ninawo tori ko association ni ba won tan lawon inawo gan won na ko si oselu kankan te dagbaye ti won ni nawo ribiribi tori pe n tin cost ti democracy n gba opo pupo ju se wa ri tin benbe ni pe ona ti wa n benbe re ri pe olohun nikan la lagbara e ri pe ngba ti en to ja ori I have a goal never fail olohun ti olohun nikan la lagbara
0: e kuna
3: beyan kokoko ra e fi 1 million ko ni to olohun o se komo se awon kan na ti se ri te pe won dori ipo won to le won ku o meni so ko si awon yen gbogbo won na won ti jo fofin ile cross over to ta ko pe eyin gomina te ba ti se ara ilu yen o e ma duro nbe ekini e ti se yoruba eleniyan la won family re egbon lori di eyan ni o tun la won eni bi eni eyan bi eyan meta kan ti mo te pe in fact won fe lo oju nigeria lo nigeria o daru
0: esun
2: so oda a mo sumojo oja mo ko to di pe a doju oja ka furo yin ilede lori oro to ni se pelu intern lo gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka eléyìí tó jẹ́ tí wọ́n ń bójú tó ọ̀rọ̀ àwọn
0: ìdábòbò àwọn oníbàárà
2: lórílẹ̀‐èdè yìí fccpc wọ́n jẹ́ kọ́rọ̀ kan di mímọ̀ lórí sìmẹ́ǹtì lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà nínú àwọn ìwádìí kan tí wọ́n sì ṣe wọ́n fi ìjábọ̀ léde wípé ní ilẹ̀ adúláwọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló fẹ́ jẹ́ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ pé owó tá à ń san lórí à ń ra símẹ́ǹtì ni ló fẹ́ pọ̀ jù lọ́jà. Àti pé wọ́n wá ní àwọn nǹkan kan bí ìgbà ń tọwọ́ bọ nǹkan lójú manipulation ilẹ̀ òyìnbó tí wọ́n fi tì í lẹ́yìn wípé iní ń wáyé ní ẹ̀ka tá a fi ń ta ti símẹ́ǹtì. Afẹ́ Èkó pọ̀ mọ́ afẹ́fẹ́ gáàsì ò torí nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ Ogun àti ìpínlẹ̀ Èkó àwọn náà sọ̀rọ̀ pé owó táwọn ra afẹ́fẹ́ gáàsì ₦1,500 ní ọjọ́ wo tá a sì ń sọ̀rọ̀ àgbà kí mo rántí pé ẹ̀sán gbà kan pé láwọn ẹbì kan kì í mọ̀ sóye tí wọ́n ta afẹ́fẹ́ gáàsì ni wọ́n ń tà lápá bìkan nínú ìpínlẹ̀ kan gan náà o bó ló ti jẹ́ ẹ̀ka tí wọ́n sì wá jẹ́ FCPC ṣé ìjábọ̀ ìdó yẹ kí a mọ̀ rí látọ̀dọ̀ wọn àbí ìgbésẹ̀.
3: Ẹ ṣeun ṣé ká
0: ẹ jáde ojúde ọjà náà tá a bá ti dé àtú pẹrẹpẹrẹ ìkànnì 32 FM lẹ́ ń gbọ́ 94.9 fẹ̀yìn ẹ̀ kó kalẹ̀.

0: ka ri re mu bo o dakun jo omo je a se lasan o en toju sise sise nri beyan ba wo gogo e pa ta n toju nri o ba gbowo yo dana ni eyan dana tan ni se tegbe ni keyin oro abi ti wo si
1: je ko la wole mi o je ko la wole mi o
0: se keyin oro nu bo ti se ko to di powo yen jade sa
1: owo tutu wole
0: se ba ronu gbogbo e po o ba pa owo yo dana ni o wola wi pe a dana o wola wi pe a npe kari je ko wo wole o
1: je kire wole mi o
0: wola bi pe ibi to ye kokan nkan be je ko la wole o wola pe bi o ti e ti to a si tun nawo je ko wo wole o en ti o ba laun nikan ni o mo sha mi en da pe suga ya ton lawo re gan ipa jade omi ni oni le ba sa mi egbe nu kan ni o fi ma sa mi Eku ojumo eka aro eka aro eku ojumo eka abo sori eto ta pe ni ise ya 32 fm na npe bi 32 fm lori 94.9 lati ndono ta mi fe yin o
1: je ko la wole mi o
0: olaji o wole
1: je ko la wole mi o
0: je ko wo ko wole omo tuntun owo omo tuntun alaafia je o wole o Ayaya.
1: Omo tutu wole ewa jere.
0: Se ti dide.
1: Owo omo pe la lafia.
0: Ago mewa tin lo nlu o.
1: Bola mo.
0: Elemi, lele appointment o. Elemi, lele appointment o.
1: Ko wole o.
0: En to appointment lele mi, oye o ti jade nnu le. O pe tan a riru eri
1: ni
0: iseju me dogun oku ka go mewo olu o depend lori bi te ba nlo sha bi te ba mo pe ma lo 30 minutes at least e ba fi boya bi 50 minutes ile o 20 minutes extra
1: je ko la wole re o
0: ai ba mo
1: ko la wole
0: eyin se night lana e ku ise o Eku igbiyanju o. Oba ti ma kun igbiyanju eni aba wa kun lagbara Olorun. E ka aro. Okay, do we do work ID Nobu?
1: La fin jai. Papa ye.
0: Ajo se to ile aro yi.

gba awon eyan ta jo ma dan mori sisi opolo loro ni mu nki yen ku ojumo o e ka aro sa Eka aroma Aku bi o ti da ta jo n ba kaye o yo kuku da Aku kale je kale mu temi ati yin ba kakiri

0: kaabo pada leyin ikede ati ipolowo oja seyin soju opo le
1: mo ni je la ori
0: awon babo lowo koko jo oni won ma n di owo mo le won ma eh tipa tipa le fi mo aye ni o fura pe bobo isi ni owo alaye isi ni owo gba babo lowo koko lowo awon kan tun ma jiyan babo lowo je baba lowo an babo lowo a je n to wu won won ni pariwo ni
1: alajeje aduju
0: a memun time to e kan memun ah an baba ye de gbadun laye awon rin ni o mo se nu ah go
1: elegbeje ba wa la
0: nteku ta wa nti ni sin ko lo nsa sanu ni sa no kini an ba wa ro kini si ti e to kini oni mimu buku buku ta mo kan mu ki bayi eh so bo ko o mo kini ya sun lo ni rai baba yo ni sun wa jin daji loko wo kini nso bo buku rada da ya no te gbe ino ke bayi ni o ganu si go so opo mo lore lo ko pa mi okeru todo 0705 meji odo meta 949 enu e ku oju e ka aro hello to
1: oja pala ba mi de
0: 070-55,000-949-080-97,000-949 Okiokun plus 2-3-4-90-62,000-949-090-62-odometa-949 Yoba wunye ke babe wolimbe Laye ati jo ni bani a ki mpari wara wa bani a sebi ipeko ti isin le ni isin inta ni gan ati fi n pera wa ore re lo ra moto idi re ni an ti ri hello oni nkan re ore ehun ni yes sir
2: adu atowo ko se fun ra re laaro yi o ta be mi na o wala
0: yo si gba
2: o ko aloko ati loko owo luku
0: yo wa wa
2: bo se n ba mi soro yen won fi won ba tinji ti mo ni bo fi n be nikan to ti so to ti lo ni duwo ni nke ami ti fe mo fi tinji ti mo ni o tun fi n be laaro yi mo fi n be ni pe tori n ti mo fun o kere adura to wa n ti wa
0: pale binu kan gba be
2: ko sa gba ma binu e dakun
0: olorun wa la pa in to n wa nle yo wa la pa da na yo po e ma fo
2: Ah,
0: Emma for your
2: Olu Ismaili Omele.
0: Yes, sir.
2: Teri yi te wa mu wa laaro yi.
0: Eh.
2: Ya ri ni to ba to poloko awon mi eyan je.
0: Se ko da ni.
2: Eh, ya ri ni. Tin bo l'Olorun ti soro ya ri ni Qur'an ni. O ni ori to ba se. Kora to ba ni, ani to ba Olorun kan na tun to ba to ba o ba yu ko panu.
0: Eh.
2: O ma ran ko banban. Ori pe aye gege.
0: Bo se won reti wa, se won pon yan le.
2: Eh. Won ba pon yan le, Olorun o pon yan le.
0: Mm.
2: Nto mo ba se, eni Olorun ni nto mo ba se towo otun. O mo je ko wo si ma. Master ti han.
0: Mm.
2: Ati re to awon kolopo awon ti o to gele se to mi fin po.
0: Mm.
2: O si ti wa ti fe.
0: Ko to gele de.
2: E
0: mi fin.
2: You mean, ama wa wa se nta ni ta ti ni ama kologun re awon ale kologun jo a wa ti te won lori eyan
0: won pari business
2: so ate han wa agbe wo laye ta wa yi ate han wa lo ti poju pari yo si sowo pari o si gege bi ori baba wa
0: so pari o so e samari o owo la so ge e seun
2: e seun
0: e seun yo so ba yo so eyin samari o e ku ojumo o iyen re o re bembe elu e ka aro
2: elu ka aro
0: e ka aro sa
2: Boluwa ti fe lo nso lati oluyole
0: Mr. Boluwa ti fe lati oluyole
2: be
0: mo gbo yin
2: Aye atijọ yen they don't have to prove to anybody cuz any ton fe prove si on kaluku ran won da won ko mo je bo aye odo ni a fe prove nko ton kaluku otu aye fake it till you make it
0: fake it to make it you have to prove
2: aye pe mo ti afẹ kon ri ni pe lagbaja yen o ma o ti wa lowo o ti nse ju ti tele lo so aye ra wa bele ti reni ti o ko leri to nja fortune waju gate oni gate en ti o ra moto ta ma ya photo ninu hotel la la
0: snap da pankan
2: le ba ri awon olowo yen na si kalaka eri olowo le wash out ni ka ko te won nkan to wu ko fi jade but alaka sa fe ko se son ko gugbe kan sa le mo pe o le yi o wa
0: wa sori wa sorun
2: e ku eto Mr. Tamiru
0: e se Mr. Olu ati fe an wa sori wa yen si ni ka sa mo sora wa ta le mo lo ikilo re pataki ti amiyu sore an wa sori wa so e ba sumo magnet to ba gbe eyan to wa eyan mara eje lo se keri ati ipolowo aja oju opo nseju won laye ta wa yi aye proof ni o gbodo mu eri wa wipo ti wa nle
3: god
0: oni bo nigba yen ta la won baba yin o npe oni sapo ara e
3: okay
0: o jo npe mo tin ko awon nkan ti mi mo si ele nbe ku kale je nse kedi ati polowo oja mo nlo mo nbo o
4: ti paro oruko
5: be ni o la fa

0: alajaro sida atadirinto aku ojuma alayo o yamiyu opolo yin o ni daru ami o
1: omode ba to lanpo
0: Mary opatola more wisdom for you in Jesus name amen
1: lati tun yo mi jade
0: konira
1: lati tun ko mi jade
2: konira
1: awa lo ni ilu lo lo
0: ani laye igba kan
1: iya wa lo ni ilu lo lo ni wa ori to nbe
0: meyan ba ni moto meji awon baba yen gbon o won wa ko kini kan bi ile
1: awa lo ni
0: lati o ti e ti si time pe olowo olowo tan yan yan ni nko garage ni o ko awon baba yen gbon won wa kan bi ile won mo ti mo be inu compound won na ni o awa kan kini e bi sobu e mo kini ah so o mo so mechanic o mo lo be eh eh o ba bi ti ti mo kun moto won a kan be ibe na mo gbe moto to je latest won gbe si be enikan mo awon re won ah kile mi won le na fi se le eran ni awa ba opo lo je kan su
3: omo ya joko to
0: yes sir
3: le kan to mu yi ti o ta tun ro yire ta tun mo pa
0: okay
3: oloye ismail o mele ele ni
0: yes sir
3: nipa ta se wa ni kwara 1985 86 87 88 89 awon olowo kokan awon olowo kokan kokan kokan kokan kokan won be ni agbegbe kaakiri ko si olowo ohun e ni ri keke ni e ni ri keke ninu ile re se pe ba ti daro kutukutu bayi keke yen ni o koko gun kaakiri gbogbo yo lo fidi yo lo gbogbo e gbogbo adugbo mo gun kaakiri adugbo bi gun si nbe se gun le ko si awon keke sport yan keke daju daju pe bi moto se tobi meta merin lagbala won keke yen ko sojumo kan kan magun keke kaakiri
0: exercise ni
3: e ta lo ora exercise on ri awon ri exercise ngba na ah tori na yi ra won be ba re ni to nkan keke to fi se exercise ni sin a ma so fun pe ni eh eh ade sere gele
0: ade ngun keke o nibi ti eleyin joko tun gba lagba
1: abumi o tun ra ka abumi o
0: e ba so ke alhamdulillah
1: nja mumu ji
0: ni nsin ori walai awon perf kan wa ti owon o to je pe ka sa ta sara ni aro mo run dada sugbon ni nsin a fe lo best perf ogbo kini won pe ni clamato chai gogo osu mi ni lo fi clamato chai
1: lo
0: gun lo poli sawade lo poli ama poli ya raji o gira ati fi
1: ri ni la fe wa ore ani gila je bam ki salama tu ara wa
0: seri laye sin
1: lati operin mi ko ni ma ile meji ninu bo
0: en ti e fi ni bu awa ta ji omo yin ju eyin te bi wa
1: ya ni odo kun ninu bu ijibere nbe loko
0: gbe n to fe ta si o ni isin ke se ti tele tele awon baba yen en to ba fe so do lowo boya kan nu awon agbe won tin ba won sokokoko ah gafari gafari akin kan ju omo ni to na ba rowo dako aye ri o ye pada won wa fun lowo yo fi dako ni gba yen bo ni isin ah akin kan ju ko akin kan ju ni kilo kan won kini baba yen ni kilo le fun wa yes ka to le ka to sumo iru moto lo gbe wa moto to ba gbe wa na fi rete o olohun agaga wa tan sise ki ilu makai bo se gbe lo to tin ki won bayi na tin wo nu CCTV ah okay o na tin try Corolla 2001 at least so ko sibo se fe soro laye won a ne pa si level Corolla yen ni No, now. Kilo lo fe se ambassador ya ni ko lo titi my brother now en ti o ni se to e ko le ever se to e o wa wa sodo won wa gbe islander year 2026 wa won ti ri nu CCTV
2: wow
0: let him enter sorry won ni ko excuse awon ti e ni e ko le se to the same thing le wa fun o anybody the same price en to ba tun wa se die to wa gbolopa tolopa escort e wa olopa eyo kan na ni to silekun welcome sir to wo re re kan to se driver fun ti yan wo suit ton wa ko phone tele ha alai o ti na won pa so ogba party to wa ke se bi boye ngowo ni ele oni o na la opolo ya owo to ngbe fun ni ina o ni o talenu o ta talenu yaki ya talenu tan se nki tin gbe le yen ni sunkunu pe eh o mu o pe kan le ro na so eni yan wa ki ah Mrs. Tiami very good one I would like aso yin ta lo ba yin ran emi na ni ko ma so ran o ke se tailor o kan na wa buro re le egbe ile loran so ah wa o mu de like style se le ba mi ran gbogbo e be yen ko wa be yen kini
3: oko taye
0: no kan sa won billing ni so fake it to make it la nlo ni sin
3: mo wi won ni
0: ko dabi igba ti hard work yin sise ni sin o hard work yin sise ni sin o sugbon ko to le ri genuine person to ma appreciate hard work yen a pe gan sa o ma se ka mo paro ase on payan ase on ko ba wa jo ti dadugbo re ko le ba je kan mo pe tan ba fe yan alaga turu gbogbo awon nkan yen na ko wa ordinarily mo alaga tanya lalaga ladugbo bo mo won ba ti bi mo omo won fe se wedding won believe palaga gbodo wa lai table alaga oni ba mo so de ki o to le banja bo won believe pe alaga gbodo kowo le fun awon tan so de won se faji mo juma ni won se gbogbo e gbodo wa lo
3: it is well with our soul
0: so to ba fe gbe ordinary life o man easy for mo lowo lati gbe ordinary life cause to ba wo short to wo se short na le npe ah
3: bo nothing dara ko won yin die die but I'm not going to fake yin any call me oni le se nti mi sha
0: but short to ba wo lo si event won mu lo sori eye table ni yen to ron mo po ma drop nkan but iwo to oni o tun a wo short wa security dan la ko ma bi e sorry from where how can we help you to ba fi invitation card won a tun a bere pe ki loruko e and uruko mi na lo wa e jo sa sale ride the card yin won fe confirm pe ta ni e sugba ji o ti lo ko ah lamboroki lambo won ma sile kun ni o Peter Lasho, Captain P2 ah won ma lelekun mo lekun ni package yen kun ti an tata fi make e laye nisin baba ni paro ale mi le so awon ore mi toji ore mi ni o ti en ti fake e make e olohun iseju kan ojo ti lo e ka ro
3: o tasne
0: yes sir
3: e ku shop e ni baje
0: ami esu
3: idowo mi nko
0: idowo ogbo wa
3: aja no wo lowo oni o to fun
0: o ami sir
3: awo lowo idowo ogbo e keto mo ni o pe ni latare to kun lo gbe wole nbala
0: esu sir
3: e to wi pe ni ojo ti lo e ku se jin ki la san e ni baje ni
0: baje ami esu e ja mo lo le a nbo lo la lagbara olohun
2: ambo lola eyin te fe ra ticket amola 07089327434 number ti e pe sinu 07089 idowu ni o gbe 327434 07089327434 ticket amola 3000

0: Nikon ni kẹrin lẹ la adọrun to nfa mẹsan ebo lẹyin 32 FM 94.9 anferin gba gbogbo agbaye
1: asiko to fun iroyin lati ikoni 32 FM 94.9.
2: Mo kiyin e kasan esiko ise lataaro iroyin agbaye lekunrere le ngo lati le ise radio 32 FM 94.9 fe yin e tawani laughter house premier Imokola nilu Ibadan Olusola momo loniroyin yin awon koko to fojulede ninu iroyin na ara Tinubu setan lati ba awon ori olori orileede akegbe re soro nibi ipade ajo isokan ile agbaye ti yo waye ni New York. Ile ise radio 32 FM ni yo mo sajoyo ayajo ojo amalakeji elekeji ru re ni ile okere ile Iran ni won ti be ni se kilo fun awon orileede mi ti won se ran lowo fun awon omo ologun ile America wi pe o le ni atubotan ti ko dara. Labala ere daraya Joao Pedro tutu bowo lo adehun tutun mi pelu iko agbabolu Chelsea titi di odun 2032. Labala muludun o korin sewo sewo Georgie lo ti fesun kan pokoli lori oro ibalopo lona kuto. Iroyin na re lekunrere are orileede Nigeria Are Bola Tinubu na lo ti setan lati ba awon akegbe re ti won je olori orileede soro nibi ipade elekankan le ni 80 iru re ti yo waye to je ti ajo isokan ile agbaye ni ilu New York ninu oro na dege be eni ti nse olubadamoran lori oro to ni se pelu ile Nigeria ni ile ti United Kingdom na Jimoh Ibrahim ninu atejade kan to fi lede loni to je asoju orileede Nigeria lo wipe ipade na yo waye laarin ojo keji le ni ogun titi wo ojo keji din ni ogbon osu kesan nibi are orileede yi na yo ti mo soro nibi ipade na to si je pe yo mo soro lori awon atuse to nwaye ninu isejoba re papa julo leka to ni se pelu oro eto oro aje ati lati mo soro lori oro abo le ekun iworun ile ti Africa nibi to je pe awon enu iloro ile Africa ina lo je wi pe awon enu ibode re lo nilo ki won gbe igbese oro abo lori re be ni yo tu se ipade pelu akowe agba ajo isokan ile agbaye na Anthony Guterres ton kuro lori oye to fi mo igba keji re to jo morilede Nigeria Amina Mohammed. Ewe awon morilede yi ni won ti bes ni soro lori bo ti je pe eto abo lorilede yi na lo se nfe abojuto nibi won ti wi pe opo awon oloselu en lo jo wi pe oro eto idibo gbogbogbo ti yo waye ina ni won ti ngbajumo bayi nigbati won ba awon akoroyin ile ise radio 32 fm soro ina ni won ti nke si gbogbo ijoba ati alase leka gbogbo lati ri daju wi pe abo peye fun awon morilede Nigeria nitori wi pe omo orile yi ti abo ti o ba daju fun ina ni yo le lo sibiti won tin dibo lati lo re dibo re e ja gboro lenu awon orilede Nigeria
3: won fe lo fun opportunity wi pe ibo wa o ni e ri pa awon people yen won ko ra won wole si side gan won de po gan ti won ko ra won wole so won fe lo opportunity yen fun election o ni won fi ko ra won wa bi wa la je ti sele lo yen bayi inu fa gbogbo wa la yen ti ta okay se ali da oro abo se without government a ma complain na ni ti ta vision so ti won fi gbo ta ba dake bi pe ki won ma se nkan to wu won ko le si resort kankan lori e
4: government mo nkan to ye kan se for ton ni se o better kan fun awon governor ni state states laye lati se security abo
2: lori oro abo na lasiwa ni bi o ti je wi pe awon omo ologun lekun iwo orun ile ariwa ti orilede Nigeria ti operation Fasayama fidi re mule wi pe won ti dola awon merin lakan ti won ti nbe lakata awon ajinigbe ni ipinle Katsina ninu ise kan leyi ti won se eni ti o je asoju won ko ne Aliyu Danja ninu oro re loni lo salaye oro ni bi o ti wi pe leyin ti won gbe na woju awon ti won je agbesumo mi na ninu awon igbe ti won wa na ni o je wi pe won jo awon molebi awon ti won be lodo won ati wipe won kan lugbe awon ti won ri gba lowo awon ajinigbe na bayi eni won tin gba awon itoju to ye ti o si je wipe won yo pada mo lo sodo awon molebi won ni be na ni ile ise omo ologun orilede Nigeria ti wipe awon oni 30 ninu mimu ki eto abo nile yi ko tubo duro ore si Latẹyin wa n lo ti jẹ pe oro eto idibo lorilede Nigeria ina ni opo ti mo nse awon ibere to ni se pelu wi pe nje alegbogun ti oro iwa ipa ninu eto idibo orilede yi ati isowo se agbara lati oke wa ninu awon eto idibo to ba nwaye gege bi o ti jẹ wi pe opo tun se ibere wi pe nje looto ni ibo awon aralu ti o mo ndi kika nigbati o ba akoroyin ile ise radio 32 fm soro Ogundele Olariwaju Ojogbon leka to nboju to oro eto isolu ni Fasiti Tilu Ibadan John Ayoade ina lo wi pe awon loselu in lo sese ki won ma ti iye wa won pada lori sise ileri fun awon ti yo ba dibo fun won lati ri ibo gba lowo won e je gboro si waju si lenu ojogbon na
5: je agbara ti dowo awon oludibo bayi agbara o ti te oludibo lowo ninu eto odibo e to nbo ni 2027 agbodo gbaradi ikini kamaru awon eyan ta dibo fun ekeji agbodo mo iyato laarin iro ati ooto gbo loselu ni an fe paro o te ba gba fun won aturo tabi elubo oni won je o e ni je keni keni ko fo bu aye lu loju o ma pe ni sisi fun yin ni to ba reti bukun o na gbodo se nkan ta le bukun eni ti onika dibo fun ta ri se owo re o fe ge ni gbogbo oloselu to ba n bere ibo wa ka wo ohun to le se ato ohun to ti se ri awa ti a dibo na a gbodo mo wi pe eto wa ni lati dibo
2: Ben no anything she commissioner fun ajo leto dibo eka ti ipinle ondo metiu agboke nigba ton na soro en lo wi pe sise eto idibo lorilede Nigeria ti ko ni leja mbakanu ene nbe lowo gbogbo awon mo rilede yi ti ko sisi lowo ajo leto idibo INEC nikan Tale bi o ti je wi pe awon ti won yo dije dupo are ile asofin ati awon oludije mi na saju eto dibo gbogbo odun 2027 eni won ti bowo lu adehun alalaafia yi ti won fi gba wi pe alaafia yo joba saju lasiko ati leyin eto idibo na eyi to waye ni ilu Abuja ewe awon ti won je olugbe ilu Ibadan tin se olu ilu ipinla Oyo eni won tin se awon ibere wi pe nje awon ti won bowo lu adehun na nje won yo pa adehun na mo bi otito ati bo ti ye nipa kikeyin si an so awon oro to le dawo wo usile tabi awon iwa ipa mi na to le jeyo lasiko ti won ba nse ipolongo ibo ajagboro lenu awon aralu
6: so gbogbo kan ton se ton non sign yen awon na ni security e wo kan ton dowo losun ton threaten awon yan pe en to ba jade ni ilu kan pe pala awon opa ton ti nawo won tun na mo mobe bawo na se jolo to si si won se dada ton ma se dada se won need lati fi jogbon ma se gbogbo kan ton se ni en to ba wo kaluku lo le dibo fun nko ti kaluku ba gbe dani on la bere on la sisele lori eko la need lati ko kabale ni tesiwaju
7: ki se ebi awon te ya poster tera won tin dije gagagaga awon ni isoro ta ni tori pe awon te fe dije awon na fi owo ti bi towo gbe fun bi apere mo fe dije nisin ori awon mo leyin mi won nkan ti o to o ye ki pe won sa

0: oda ti wa loju oja sarebu don ta wa tori a nilo atuti mo pa nlo mo e ka bo pada sarebu don le ngbo lati koni aderin posonu reach your fm
1: 949
0: hello ah oda o 0705 5000 949 0809 7000 949 tabi 0906 2000 949 ina la moju opo to wonu okolu te fi lanfani lati mu number abere losan yi hello
2: Hello.
1: Hello, Baba Fajobi Olutayo.
0: Baba Fajobi Olutayo.
2: Eka, ya Baba.
1: Yes, sir.
2: Ekute tu waju.
1: Yes, sir.
2: Ibere ke jolota do Aunty Mary.
1: Okay.
0: Ibere ke jo. Baba Fajobi Olutayo.
2: Yes, ma.
0: Ibere te mo da Daniel. Ewa farabale ba mi down we. Shegbo, sir.
2: So, out everywhere.
0: Kini yato laarin iwofa ati iwefa
2: irunije ofa bi ofa
1: iwofa iwofa
2: iwofa
0: ati yato tin be laarin
2: iwefa
1: iwe what you get
2: all right iwofa ni enteyan fowo ya eru
1: okay
2: iwe iwefa ni ta bi oba eru shaba
0: la
2: fi on ba en kan to
0: wa
2: to tun da omo yato wo ma te wo fani yo da
0: oda o ti ye mi ibi ti mo fe ko gbegun da da
1: beni beni
0: hello
3: hello e ka tan o
0: e ka san ma
3: o ba ma ta kiri ta meri o wa le ti wa
1: yes ma
3: Olu Mary, e ma fun mi beere to le o.
0: Ele mo mo na ba
3: to le o. Ele mo mo na ba to le o.
0: Ele mo la to lu ta le fe ba no ja ma mi.
3: Ah, Olu ko mi ni.
1: Lo ba tan Mary to
0: Mary.
1: From Mary to Mary.
0: Mary to Mary. Oya, ma mi se ngo. Ati ko e bo le so pe tin pe.
3: Olunde
0: ba mi alphabet ki lo bere Olunde
1: o
0: ya fun mi ni irube ni badan yi to bere pelu o mewa pere
1: pere
3: olodo
1: ode ni
3: olomi
1: won ma gba lo
3: oloya
1: oloya ke
3: olodo olomi
1: o meji nu
0: e mo Olunde
1: won ni oloya
3: Olunde
0: o di meta e onlo onlo ta no ma nu ogba
1: Olunde Olunde
0: Hello.
1: Hello, ma.
4: Hello,
1: ma. Hello, ma. Hello, ma. Yes, ma.
4: Ekwataro, Fatima
1: Yusuf ni o, Olatunmi Yale Olomi. Ekabo
4: Siri to Acosta.
1: Customer dada. Inyo dada
0: nu.
1: Customer dada.
4: Aunty Mary, e fun mi le to number to ba ro ni e ba mu.
1: Toro dada.
0: Oya e mu.
4: Toro dada.
0: E mu
4: fun ra ni. E je mu number meji e kejila.
0: Ehe.
4: Ti na tan.
0: Enna to Olofa.
4: Eh mo na tan.
1: Okay. Okay.
4: Ikejila, ikejila.
0: Mo ti gbo yin, ikejila nbe nle. Se n gbo mi.
4: Ah. E mo gbo.
0: Aha. Okunkun oni kun.
4: Awon fe ko.
0: E lo se n gbo.
4: Wa n bo.
0: Okunkun oni kun ki oninu o ma mo inu re. O ye ba mi fa mi si.
4: Okunkun oni kun ko ni na mama nu re
0: o e fa mi si
4: emi todo memedo
0: ehe
4: todo memedo
0: ehe
4: meme re mi
0: ehe
4: to to kun ni
1: eh ti eh wa gole
4: todo memedo meme re mi ni

0: Ada itu. Apa tolong mau jadi di sini.
1: Bolivia, Colombia, Dominican Islands, Eswatini, Georgia, Mauritius, Mozambique, at America Ferrari, to rejoin me. Totun dabi re tori ijo mi odun 1966 ni ijo meji wa ta ni olori orilede o
0: so ti eyin
1: 3031 ni ijo na long July ni 1966 ni awon ilu ti o jagun Costa Rica, Iceland, Switzerland, Vatican City, Vanuatu ati bebe lo owe ko tori ijo mi owe ko eku ni gbe won si ni bojo ba je yin pe ti ojo oni teku lai lai won la de lu eku mo mokun okogi lasan lo lo won la iwaye ka ma larun kan la ijagboro larun ibadan mo su mo ton teku le o tori ijo mi ko su yo ba ti mo biri le kan ohun pa ni January osu ohun pa egun ala ni February eko odun ni March alenu aga ni April osu aga ni May osu edi ni December tori ijo mi to tun da bi ora ipo titan lodo temi mi
0: oda fun oye ojo ti aja fi mo ngbe oyun ko to bi mo ojo metale logota ni tori ojo mi ba mi fajo bi olutayo won gba ibere yen won gbegun da
1: okay
0: ete atejise yin soju opo 0906-2009-949 bakon na gogo awo gba apa kan apa keji ni won o gba ekeji ni ran ara esin ti mo wa ni bi eyin orunnu oko nla salangba pisin o ni be ni eni ju ni lo nse lapa ati be ba mi
1: to eyin ka ti edupe lo wa ti mo n satile yin feto wa
0: bene
1: gbogbo awon baba wa biola yali yali nle olomira ajamni nilu Hamburg amo riri yin o
0: yes
1: sir endanu awon edun olohun ni banu ti yin na je Baba wa Charles O'Connor, Washington DC, amariri yin eshin gboro bi owa sho. Baba wa booksellers, amariri baba yi. Won tun fun wa ni voucher. Lasi Olorun mo fi da yin loju a lo voucher lose ti nbo. Titun wa di ose ti mo lasi Olorun. Lori eto yi kan na, lasiko kan na. A mu akotun eto wa se ti gboro. Bẹẹni. Ba mo tan. Ademola Adejumo.
0: Oluwa bere omo ojo loruko temi.
1: Antique man.
2: Yẹ kini kuma ta ni loruko temi.

0: koko bayi la ran fa di ti aja ti o sonu ni ki gbo fere olode adi afun ko loro si eleyi ti o lo re pate oja soju titi ohun juru won ba ti ri dodon ni kiru won farama eni ti pate soju titi iru won ni pagidina yi ka to dun wo bojuri ohun nilo ati bi bogiri oko ni rona ina lo fin ku meni oda ida lo fin ku meni oro ajo tin ri si ibowo fun ofin ohun igbo firo ni pele oyo oyo state rule of law and enforcement authority nke toto e ma pate soju titi ma emi olaro ipinle oyo ni baje o
1: gaga gaga
2: ganisi
1: gbogbo oya ni pele lodu ṣugbọn ojo ti oya to je odu oya ba farahan a ri pelu apere ni
3: ganusi aba mixture
1: agba ogun
3: amara soji
1: ta fogide ewe ategbose
3: yo lo tinu
1: ganusi
3: baraba wo demirin
1: to ngun fe ni tele tele
3: ganusi aba mixture ni ogbelura
1: binu ko tinu ngun gbodogbodo
3: ti san ara gbogbo fe sise pe
1: tori keri kara nro ni
3: lati joko dide fuya wa dagirase
1: on le sara die die nu
3: ya sawari egbogi ganusi aba mixture
1: bo se fe dalabuku lodo lolufe re
3: bo ba dere ale
1: ganusi aba mixture ni ogbelura
3: eran re o se le kasi lori okele
1: gede gede ara fifo danu
3: mara fuye
1: ganusi aba mixture
3: nlagbade fun o
1: to bare ni 100 odun
3: to tu gbo amade ni yawo
1: ara re tun ta kutukutu
3: irufa ganusi aba mixture
1: nlogbelura
3: ganusi aba mixture
1: o tu wa kaakire le taja ogun
3: ati lagbe ni kari kari
1: asin wa lagbata jake jalo le nigeria
3: ganusi aba mixture
1: fast kenny nigeria enterprises lo se
3: idojuko nnpc filling station
1: legbe bridge olonkemi
3: lagos ibadan expressway mbadan lo wa
1: telephone 08081689617 08168 617
3: Ganusi lo karao takebe
1: gaga
2: Ganusi
4: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: Okay.
1: So the vagina can be dry.
0: Okay.
1: And that can induce pain during sexual relationship. So iru nye ama konife koke yon.
2: Nkan temi ti e wa fe bere lele pe nje bi nkan osu eyan obere bi o ba fe dawo duro awon kan wa to je pe ngba ti won ba nse lowo pe awon kan wa to je pe o ma npo nigba yi se o ni se pelu pe iru awon be o ni nkan osu won tete mo wo duro boya ti won wo bi nkan ta koko nsoro le lele te pe ni perimenopause yen se tori po ti koko po o sese ko je wi pe o lo ma koko duro abi nipa ti mo isegun oyinbo
1: kori be nkan to ti e wa ya wa lenu pe en to ba pe lati koko bere a nse nko osu lo ma tun tete ni nko osu e tun tete ma pari ta tun tete ko gba ta tun lo le ta tun lo tu pada bo lorun tori pe nkan ti o je ko tete bere na lo ma affect e so gba miran en to tete bere o le ma jeun o le ma je pe to npo to npo o le ma je pe o lo ma koko tete dawo duro
2: bi okunrin ba wa mo wi pe iyawo ohun ninu ile ko se nkan osu mo gaga bi iriri teyin ti ri lenu ise yi iyawo o ni awon okunrin ma nko ati pe so ye ki obirin so ye ko so fun oko re abi ko ye ko so
1: ti o ba je ile togun oko ye ko mo
2: ti ile ba gun
1: bo ye koko mo se bibi kan na jo nsun se bi won jo lo ni o to wa pe awon to je pe won wa ri awon dada a so foko na ni so that gba ti wa la pe inu nbi ko ni ma to nkanra okunrin aya le mo wi pe mo ni ara nkan ti akosile nipa bi a se ran won lowo lati gbe akoko ko wa nbe sugbon okunrin yen to ba pe ile togun won a mo if you share the same bed, you share the same bathroom, you go there and you know when she does not use pad, you could know. So but I could worry by only suffer kwe, she bought kwe ni, oye komo, is because of ye komo. But la ran kan ti a kan si le, yipe wan fi le manage, nga ti shen kan ti o budo ma she, a wa wukwe pa wuna she li ron la wala wala ti bi a kuko ye. So okunrin ye komo, kode ba, to lo la okunrin na ni she, àwọn ọmọ níṣẹ́ àwọn tó ń jọ ń gbé wọ́n níṣẹ́ láti ran ẹniyẹn lọ́wọ́ láti lè má jẹ́ pé kó wá di pé because èèyàn lè lọ ní depression during the time.
2: Kí gan ni tó máa ń jẹ́ bí ìròrí obìnrin nígbà tí obìnrin bá rí wípé nǹkan oṣù o ti bọ́ wọ́jú.
1: Nígbà tí o bá ń ṣe pé à ń fi òye yé àwọn èèyàn á kọ́ rò pa àìsàn ló ń ṣòun. Then irú yẹn náà ló tún máa ń affect àwọn kan pé nígbà tó ń ṣe nǹkan oṣù àwọn èèyàn lókè táwọn bá ti ń ṣe nǹkan oṣù. Sperm tó ń wọnú ara wọn inú bẹ̀rẹ̀ ló ti ń jáde but bẹ́ẹ̀ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ so téèyàn míì bá tiẹ̀ ti ara kan tó ń fa libido náà nìyẹn o téèyàn míì ò bá ti ṣe máa ní nígbà tó bá dà sí mi lára ibo ló máa jáde so a wá wò pé kókó máa ṣe é o so ara nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn.
2: Kódà màá máa ṣe ní àlàáfín bọ̀ láti tún ṣe ojú òpó sílẹ̀ fún àwọn aráalé pàápàá jùlọ àwọn tó bá ní ìbéèrè kan tàbí bíi méjì láti béèrè lọ́wọ́ màmá wa lórí ètò dókítà orí afẹ́fẹ́ 32 FM 94.9 0705-5000-949 tàbí 0705-5000-949. Hello, ẹ ká sọ. Hello.
3: Hello, ma.
2: Orúkọ yín àti ibi tí ẹ ti pè wá.
3: Ẹjọ́ mi ìfẹ́ dárúkọ ara mi.
2: Okay, ma.
3: Ẹjọ́ mo fẹ́ béèrè kan ni. Ògùn yẹn tán kò tó ní wá. Hello, ma.
2: À ń gbọ́ yín, ma. Ṣé ti béèrè yín tán kí mọ́ mi lè farabalẹ̀ dáhùn?
3: So ìbéèrè mi náà nìyẹn.
2: Okay, ma.
3: Àjẹ́ mọ̀dà tó ń ṣàánádá àwọn tẹ́sì kankan náà wọ́n ní kò sẹ́ni tì nára mi adé ń wojú olúwa ni.
2: Ẹ̀kẹ́ ẹ̀dà ẹ̀jẹ̀ kí wọ́n dà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀dà sí béèrè wọn báyìí.
1: Ma bí ó ṣe jẹ́ wípé ọlọ́run ló ní ètò pé à ń lóyún à ń bímọ ki nkan pe 35 years lati ma ma ri nkan osu o je nkan to lagbara an tori be te se nwa oju te nwa oju oluwa e mo mo wi pe o lati je nkan to je edo okan yin te ba de wa ni be gbo pe mo so wi pe lati opolo ni kini yi tin bere ni toto ko se pe o wa dara dara right is not normal that you are not having your menstrual period o tin lo niyan emi akoko advice ina pe ke koko fi okan yin bale I know it might be difficult but you need it because stimulation of anything to ma sele boye yan menstruate ori na ni and there's going to be confusion and conflict teyin ba ronu ti kini se awon olorun nse ti a ngbo but I think you still need to see eyin ati oko yin e ma ri doctor to wa ti ko si nkan kan to sele there are so many means and so many ways to help you these days
2: Ami lori ibi ti aboro de nje o ni nkan kan te yan le se ni won ba gba ti eyan ba ri awon idojuko yi bawo o la se man la se le manage ipele tan pe ni perimenopause abi menopause
1: fun se generally awon nkan ti a le se ni pe keni yen kokon gba pe o tun ti de ipele mi bi igba to bere si rin ti o je pe inu endupo rin o nu endupo un ri omo un boya ni o lati gba koko yen pe another afoko ninu aye o lele same time o te ma ti gba ikoju yen o ti lo sile fo ko ni ma ru wi pe wahala lele e ma ka si wahala that's number 1 number 2 ni pe keni yen ko get busy ko ma wa idu koko mama joko sile ko la association iru ele ita wa nse yi association of professional retired nurses o la wa nse ara nkan yen ni a ma se re ara na lo gbe mi de bi bayi o tun bring relevance wa sita nkan to lati ni pe o lati ma exercise to ba ti exercise e gbogbo nkan ma move ko gbudo je nto sun sile o bi igba te yan gbe obe te po e sun ni o sa mo ko te yan ba yo epo lo ma to dara loju obe movement yen ni bi igba te yan je ki epo to di ko ma yo
2: hello pe yen ti lo german isole
1: another thing no ni wi pe ko je on dada ohun ti o ma je ki egun le be se ri yen o ka te ma soro milk o milk wa nbe sardine to ma nlora to ma nloro to ma da be po ni kini o dara kunu goja because of the calcium to wa nu e that calcium will help the bone tori ara kan to ma nsele na ni e bi oje se nlo ye lawon kokon lo lara na
2: bi eje se nlo lawon kokon lo lara
1: now tenni so o lati ma je o le ko but ko ma je ki caffeine and je sugar ko po so that only gbogbo awon na lo ma ni effect lori bone that's another thing then another thing ni wi pe o le lo la nkan titun se mo pe gba te awon kekere awon kan kan ati awon to ma wu yan se eyan le like lati ma ranso but boya profession wa lai ko si nkan to buru ju ko lo ko tori gba yan fun ni distraction ko ni le ma ronu nkan ti o ri ko te ni mo pe nkan se o ko ni mo pe o ni hot flushes ko ni pon pon ni mood changes to ba nse yen so you can still go back to your passion that you where you were young to be able to help yourself eyan le se cake making e mo wi pe te yan ba ti hair straight ko se crocheting ko se short for mo se mo pe gba ton ba present for mo inu omo ma do wi pe mommy mi lo bo mo mi se short those are the things inu ti en to se adun inu awon ton fun fun adun and then ko protect stipe tori oni to ma n disturb eyan o le ni one bath ko to sun o le ni awon kokan ti o ma ru to dun mo ninu to ma je ko sun o le kawe awon yen le ran lowo lati sun tori nkan ti o sele sara to n change kara yen na o na lo n affect ohun so then ko je mo pe iru madam to so yen
2: hello yes ma oruko yin ati bi te ti pe wa
0: ìfẹ̀mí tọ́kọ́láṣí lórí ìyanu.
2: À ń gbọ́ orúkọ yìí, à ń gbọ́ yìí mọ̀.
0: Ẹ̀dùn mi fẹ́ béèrè kan ni.
2: À ń gbọ́ yìí mọ̀.
0: Èèyàn sọ fún mi pé èèyàn bá ní IUD tí kò dẹ̀ rí ẹnikẹ́ni tó bá ṣàtúnṣe bí yóò fòrò
2: fún mi
0: ní kó máa tètè wọ mẹ́nu pọ̀ tí máa fẹ́ bẹ́ẹ̀ tó ṣe òtọ́ ni.
2: won ni pe eyan kan so fa won pe en to bi ti libido e to ba high pe ti o ba wa tete re ni ti o ma satisfy re bo se se ko dete wo menopause
1: rara o ko ri be o ko ma di pe yan wa de en to nta ka kan ko ma tun encourage infection ko dara ko ri be after pe oko eniyan ti ku to ba ni high libido lo to o le need somebody but ki se pe ke wa ma keep multiple partners
2: 0705-5000-949 tabi 0809-7000-949 plus 234-906-2000-949 o na ni awon number to wonu kulugbo safefe lori eto dokita ore afefe pelu mama wa Mrs. Janet Olufunke Fatumbi gege ba tin foro wero papo lori bi nkan osu bo se le dawo duro asiko to le dawo duro atawon nkan ije imo wadi imo segun oyinbo so ti e fidi e mule wi pe iye ojo ori pa to bayi e ti so le kan o pe pe bi ije wa wo pe o ti e wa se pe iye ojo ori bayi o ni ati wi pe awon kini gan ki lo ma nfa ki la awon kan to ma nkanse to bi je pe elomi to je pe ojo ori titi e yo kere iya mi si le ma se ki omo gan ko ti dawo nkan su dudu
1: body constituents on to mu bi ara se ri nkan mo so mo ni on to mu omo 10 years 9 years o sese to tete menstruate nkan yen na ni o influence ti o fi pe o mi npe bi ara e dara na ni lo je ko tete bere o na lo ma pari so bi ara se ri which is God's handiwork. Oh, noni. Just like I said it before. And to know you, to your content.
2: Hello.
4: Hello,
2: hello.
4: Hey,
2: are you going to call me? Hello. Hello.
4: Hello.
2: Okay. Kini bere yin?
1: Kini lita ele sumo. Ele sumo. Wow, so you can wawam nem no postmont. She won doku at koko yen gan lo ti e daju tori won le so pa won fe loyun won
2: an gbo yin sir hello mo lero pe gbo ibere won dada
1: mo gbo ibere won ele sumo en to ba do to ba se nkan sumo ko se po ti di property te party o ara nkan te ona te ara ona gan te ma fi run lowo gan niyan that's part of emotional support that she needs at that particular period nkan to kon sele se ma pa so pe lenkan vagina dryness won ma la won ma ra won nkan kan ti won le fi se ta dabi lubricant to bi rin lelu so there will be easy passage tori ni to ton te ba easy passage to n pariwo ti ibe ha to n ya ko ni fe se
2: loju opo ayelujara e tesiwaju pelu alaye te n babo Princess Debbie won ni eku etu won ki wa won ni kilo ma nfa eniti won ni kilo ma nfa eniti o ti wo menopause won ni ki fe ki oko re ko osori afefe won ni ki
1: ko sumo
2: won te ni pe ki fe ko mu omo aya won ni tori pe yo so pe yo ma fa breast cancer ati wipe oju ara be ni won ti salaye nbi se lo to ni pe
1: means na npe yen means nkan ti o je pe ko ri be se pe ngba ta kire won ni ti obeko kon ma je kon je yin tori kon ma ko ma je omo mo jale kon ma je banana ko ri omo ma se is just myth ko si nkan to stop e lati gbadun ara won
2: balogun awon na ko atejise ranse nbi Ebalogun Gafar Ojetola mo kiyin o kara ole o won ni what is the solution to vagina dryness
1: my
2: berry
1: my chairman
2: won ni kini
1: that's our chairman Balogun Gafar Ojetola is the chairman of Association of Professional Retired Nurses and Midwives mo o kan fe di mi
2: I have tori awon ti anilo lati mo
1: e lo ni mo ti so ni won se nbere won le ra lubricants
2: and let that person put her mind to rest. Pe o shi ni lati se tori igba ti oke yan ba kuro ni igba miran there might not be sensation. So there are things like agudo to ma ti debit on ta wa fun wa ti sha
5: e je awon ogun kan ti e wa to je ri pe
2: oju kan ma lo multivitamin lo
5: ti eyan ba wo menopause tabi ti nkan osu ti o wa mo se igbagbo wa ati wi pe ni ti ilana te yin ti kose se eni to ba ti wo eni ti o ba ti se nkan osu mo ko le bi momo
2: ha ni ti wa o ta wa ko o to ti se menses for the past 1 year ti mo se ko wa ti o de si estrogen ti o si release of any of this ti o release egg mo ti o se ovulation as far as we are concerned with our knowledge awa mo be but ati ri o nkan ti olorun o le se owo olorun lo wa but with our knowledge and what we have learned when there is no release of when there's no release of egg ti o si ovulation eni o le bi mo eko ti wa
5: gege bi nkan ti eko so sugbon elomi wa nbi eje mu ipe hello eka so oruko eka so
6: I
5: don't
2: know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know Olorun se da o ma danu ni se bi no ma se so pe awon eyan mi ni eda ki se po lo stock up that's why tiru iru imo bayi kan fi gbe awon eyan ki arin ebi le ma dara si tori ru eleyi o le fa ki le daru ngba ti okunrin leleyi awon won da won kan kora won janu pupo be o so to ba di wi pe ko si nkan kan to nsele ko ma di wi pe ile wa daru ki ile le gun o na ri ru nkan ti a nso bayi lati fi itaro ko duro sinu ko denje o lo je kinu ko fa se won pa so laipe wi pe ti won ba nlo awon eyan ma increase weight gain. I've even spoken about weight gain. And tori bi ti eyan le deposit fat si ni bi to wa yen. So o le je pe gba temi e se bere gba to ba pe eyan tun shrink pada. So it's not true.
5: Eje en tun pada si ori pe bi nkan osu to ba nkora nile lati fe ma lo. Ite pe ni perimenopause. Laarin asiko yi boya lati bi osu kini ka ni gege be so pe lati osu kini si osu mejila ni tele ntele to ni to ohun ti o ba se ka ni pe ko ba to nlo laarin osu kini ti o se si osu marun osu mefa ti osu mejila re o ti pe so se se ko loyun laarin osu
2: o le ni o o le loyun o se bi won o se pa n bi lo ri o le loyun na at least ibaye ko ti para ko ti kura let
5: okay
2: ko ti kura let
5: ti osu meji lan odun kan yen ba ti pe
2: ni o
5: oni wow
2: so ba je pe bis that's the perimenopause when you have 6 months and you there's a gap you still have at the 7th month you have at 8th month it has not really totally gone
5: e sha wa le so wi pe eni ti ko se nko osu lati bi foya bi osu bi melo kan ti o ti je pe iru eni be na ko fe bimo ti o fe bi omo to ti bimo tan ti o fe loyun
2: iru olun gbogbo luwa ti fe
5: ti o fe loyun se se iru eni be se o le so pe ko hun o lo se ifeto somo bibi abi kokule nilo re mo rara
2: well ngba ti o ba to ba n se sege sege o dara fun ko se ifeto somo bibi o to ba wo pe o fe bimo to de ri oko e ta de le so pe ko ma ri oko e ile ma daru o le lo se o tori pe laako yen si igba yen oyin le de o
5: bi obirin ba wa ri wipe ohun o se nkan lejo ohun mo gege bi obirin bawo lo se ye ko obirin ori ra re nje bi pe ah opin de ni abi kini to ma nje bi irori en gege bi akosemose ka ni wipe awon obirin ti iru nkan be to sele si o leleyi kini nkan teyin le so fun won
2: ko ti eri bo nti ni total freedom
5: lana wo
2: ah ko le lo si party bayi ko la se o ma stay
1: ko le ni unwanted pregnancy ko le di bi pe ko di pe kini kan o na tun ti tun o tun ti lo see another face in life o tun ti lo see another face in life It's a time of congratulations nkan ti mo ko si by God woman you are in a field for a new exploit expect it enjoy it It is a time of new opportunity, a time to live fully as a grandmother, grandparent.
2: Princess, okay.
1: Reframe the season. Go try to capitalize. Go accept time here. There is a new time. A new time. Don't let jade. Don't let she. So it's a beautiful time to expect and to launch into. And to celebrate. Tori pe teyan ba wo pe mo rin mo de 45 mo tun de another ipele everybody ko lo ma de be so en to ba de be yo ko celebrate po to de be o ye ko dupe lowo olorun pe dupe lowo
2: ba ba that is fm 94.9 dokita ore afefe o na le to e ma tun mu ibere mi to wa loju opo wa ye lu jara amo eje nse bayi na

0: eyan ara ile e ma se binu si mi hmm seri eto ti mo se lana awon ti won ba mi da si eyan meji lo ba mi da si ilu eyinbo na wa awon na mo bo se nlo in actual fact in ba mo wa voice note yen ni o mo fe ke gbo ti mo ba ti ri o de so wi pe wa gba o ye ka ni kawo na ni line ta mama fi ba wa da si program hmm mo ni eku ni mo ni kon se pe ni line sugbon gba ta ba fi sita o ni awon eyan ma nsa ba peju o ni awon eyan ma nsa ba peju won ki fun wa ni ore ofe ati ta ba si fi eyin le ni 090 yen +23 9062 9409 sugbon ta ba ti fi sita awon eyan o ki fi wa ni ara bale lati ri wi pe a je ki e gbo nisori na ejo a fe be yin ta ba si fi number si sa o wo awon ton wa na yen na lati ma ba wa da si eto especially to ba je wi pe nkan ta se o jo mo won ti nkan ta se ba jo mo won mo nbo ma je ki wa dada ti nkan ta se ba jo mo won won ba wa da si eto won ba wa wo pe oro ta nso yi o jo mo won awon de na wa lohun awon na mo bo se nlo se pe en to ba nlo eyinbo awon na moju le jabe awa ta wa nbi ta ba kan se pe en ti sele yen sele si a fe da a le mo da be ni a le mo ejo yen da sugba won to je pe ibe na wa won mo bo se nlo ta won baba wa da si awon na si ma fun wa ni idea ati okay o ya wa gba awon na mo bo se baba wa bo se baba wa se awon na mo nkan ti ton ma ba wa da si nbe nitori na ejo e je ka ma fi aye le fun ejo especially to ba je pe program ta se diaspora program ni awa ta wa le o si nbe a mo bo se nlo lohun awa kan fi idea ti le e me pa wa nda wa ta wa le atete mi nkan tete ma atete ma gba awon na ma gba fo lohun sugbon se condition won lohun ti nkan ba sele se gba fo lohun lo ni condition won je mo abo ni igbese ton ma ngbe iyen be ejo e pe ma pin eto si meji abara to ba je pe emi ni kini wa se te ba ti ba wa da si yen the main program to ku e je ka won ti o ti e ti soro rara bo ke ni kan da si kan ko tun ma da si keji awon eyan complain o wa wo pe boya ati enikan ti e so pe awon se pe radio station awon kan ton ma fun yin ni nkan le ma nje kan da se so mu kan rerin mo ton ba re n to so be e be lo awon to mo mi dada emi o ki soju isaju o and I call a spade a spade united we stand divided we fall ejo ko ri be o akure yin ti en pe wa ri yin ri en se de n pe wa o kan ma bo si yin lowo na ni especially the three lines ta feel e fun yin sugbon mo kan fe fi akoko yi so tin ba ti pin si meji ten ko ba ni ori ofe lati pe wole ni abala akoko pe to ba je mi ni kini ma se e tun fun awon eyan na laye lati dasi iyen gan le ma fi gbori yin fun pe looto ati lododo a soju isaju eni kokan especially on my program killer tishes program ejo iyen be lana mo dupe lowo sister mi aburo mi kan mo lo fun wa ni ticket merin igba to tun di ni anu si mo dele se ki n pe ni e je ki n pe won ni egbon mi won ma rerin pe egbon mi wo Charles okan la won awon na tun se pe kin fun eyan marun ni free ticket se me po di mesan igba ti onku mi brami roti mi wa fe so ba ton fe de lade pe bawo ni se ma se to to yen tawon ti e ni da si awon na tun se pe kin fun eyan 20 ni free ticket oadi 29 free ticket amala to wa lo mi e gbo mi dada mo wa make up mind mi awon kan wa logun pa awon kan wa loke ado doja awon kan wa ni bodi awon kan wa ni malete ti won gbo wa sugbon won ni ori ofe ati pe wole won de gbo wa dada koda awon eyan wa lori ta merin emi wa conclude wi pe se ri lara eyin ta n te pe wole ta n fun bo se n gba lodo mi no tun gba ni ori program mi tan tin ha emi wa ni se beyen o mi ni se beyen cherry 29 yen ma bo si titi awon ti mo me pon gbo ki la ti se daada bi pe ni last week ohun lo si apata ohun ra nkan o ni eto ki la ti se ni won gbo nbe oni ko se pe boya ohun roju mi mo ti ni ko juwe be fun mi mo de ti mo method ti ma fi bere emi na lo si bi kan mo nkoja mama yi wa nle omo yen e ma lo omo ise nu moto won se bo mo nkan to se ni no matter nkan to wu ko se awon mo si wa lo de ha phone si mo fin gbo kida ti se mo de so fun ipe ko si na lori e ko lo ba mi charge en le epo kin de ri to da gbo o wa fin gba game mo wa wo ri phone sin ba kan lo ku mo se tori pe ngbo kila ti se kile n gbadun nu kila ti se ah mommy e jo ma o se me po mommy ni mo nle e ma da si nkan ti o kan yin ah e ma so be mo to n gbo lori kila ti se ti mo nkan ti program yen ti se nu ni aye ohun ati family ohun ni ah mo ni mommy mo ni e ma binu ma mo ni mi me pe program ti won ah mo afẹ wa style mo de ti be nikan ma gba odo obirin yen koja leni ma kan nowo si ma ja ticket ma ni kan lo ba mi fun kan so wi pe njo to obirin kan da si oro to nle omo o ya kila ti se lo da soro yen methodology ni ma fi pin 29 tickets yen tin ba ti e ma fun yan at all lori bi ko je pe mi ni ha o but ma gbiyanju magbeyanju ni mo fa be yin to je pe boya ti gba ticket lori program bi n pe e ti gba lodo lamboroki e ti gba lodo paronto e ma tun gba kiri ko ki se nkan to da inu olohun gun ni dun si e ma gba kiri e ra foju kan te ti gba yen e fi sile mo se ngba te ba wa gba e wa lo ma fa won yen tori pe fe mo mo du merin merin wa e wa hale lowo abi be ko o de je ki n gbe yen mi e yan ara le inti mo fa fi bere to ba je eyin ni ah tin ba menu le ti e ba raye ba mi da si bo se te mi lorun boya kin ku se o ti get e oya e je ka gbo mo se ba mi da si tana lati oke okun oya o
1: mommy e wo e je ma binu jare oro yen ni mo fa so le lori awon eyan kan so nkan ton mo ni se mo pe okay ti lady yen ba ma re nto fa fencing tin o wa niwe o ti show record po ti lock down po ti len tori o ma so pe ni e lock on no se ma fe ni anyway so o ma se wa lo divorce yen ni to ma ba we je ko ba je bo boyan o se dada to ba fe se nkan laye yi se ko je kan mo pe nkan to fe se ni to ba mo pe oni se o le ba ye eyan kan je ko bi to ti e se now won ki se nkan be ki a ti fokan si o ti fi ipo ko hun ni so o ti fi ipo ma fe hun mo se shake ni yen fun to n ba wa le n to fe fencing teni yen o wa niwe abi to je pe o re ni yen boya Nigeria lo ti re ni yen to fe gbe ni yen wole so ma nu n loko meji ni ko le so pe n loko meji na e se ma e ma binu wa
0: eyin ara ile oro le gbo yen o program ti mo se lana ipe arabirin yen gba we fun okunrin yen bo se ri pe we dowo ntan o kan se on anjaba let's go oba mulele oba gbagbe obirin yen awon to wa lu eyibo no nsalaye fun e pe won baba se lero ko fa si kootu olorun ni o ah won ni ko le work be won ni bo se nse ko yen e se gbo nkan ti daddy wa so won ni o si wa ninu record bi to ti lo gbawe fokunrin yen wi pe oko ohun ni she to understand in saying okunrin e de ti lo joko ti ekuro lalaba ko e wa ti e to je yawo e to kan odogbon wa fi gbawe lowo eniyan won ni ko work be o won to ba fe bawe je ko bawe je o won tori to ba di ni ojo waju boyo na wa ri eni to wu to fe boya naija wa lo wa to wa fe gbe wole won ni ko le riwe kankan to ma tun fi gbe wole mo o because o ti wa gbe yawo e bo ti kole awa la fi be la kole ta ma ngbagbe nkan ta le gba a le gba gift kan le mejo awa lo mo lara sugbon lohun yen gbogbo nkan kan wa ma ti gba wale bayi I was fro yeah on the social date and night and yes you going to them for us gbe gbe agbe jade ipo ti gbawe fun yan en to wa to ba wa pade en to fe fe si yin o niwe won ni boni kiti e jasi awon meji don ba mi so obirin le ni keji ma tun wa yen na boya to ba sese kin tun play voice awon yen na kin tun play voice mommy yen na fun yin awon na se pe kini pe ko ki work ba wa se ro because obirin yen to ba re en to fe ti yen o ti ni iwe won de ni method yen niyan okunrin fe yan ta sewe fun obirin fe oko ta sewe foko e won ni si o ba ba iwe yen je ah ona o ni o oni mo se so pe se ri pe awa ta da si pe ah ko fi le olohun a se mi ko se pe olohun o le se mi o but iwe yen ni bone of contention iwe yen gan ni koko of koko be so etiquette nseyin boro se je niyan e se ki n polowo nkan ti mo gbe wa sita ka tun wa tun fi ni teni na ka tun gbe sita e wo mi e ma dide ku nbe o amala ticket etan o omo yin ore yin oluwa yemi si idowo ogbo awolowo ti royan wa gba ticket e ati atakankan oku imam ati onku mi ni monija se mo awon special people ton se pe kin fun awon yen awon meji ti wa gba ti won royan wa te na ba re nte ma run wa mo se de mo ni kan pe ajo soro lori phone mo confirm ipa won ni kin to jale won lowo o be ni mo pada bo feto tini e je kin polohun kan ti mo gba sita e ku kale

0: e de rashe nu yin bayi ke ma bi won na won de dupe lowo e pe ti awon ya ni a ti awon ba si bi mo ta gbohun ya ta gbohun omo ta tegun fe si gbogbo eyin te sa fun mi ninu ebi lo to a pada rira mo gba ti toro ye ti sele o te jina fi mi gbogbo eyin te ma nbere mi leko kan ma pe yin ma je ke mo pe yawo mi ti be won won de depart only after 3 weeks iyan ara le baba omo yen gangan o kan pe awon ni this ni talo who have this number talo ni number hello e jo tani mo ba soro ni e mo mi sugbon e tun mo mi emi ni baba alagbaja ti iyawo mi wa fi omo mi fe yin la se pe any problem sir mo ko fe ke wa ke se woni se won se mo me pe asiri ti tu si awon lowo awon kasara mo ko fe ke wa ke kon wa a fe foro jomi toro oro woni awon ba so wi pe awon ti gbo eyan ara ile ejo e ma se binu si mi enikan ti wole won si ti ra iseju mewa se gbagbe bi ti mo ba de won pe arakunrin yen olu ma orun lo yoju si won to ba dola a ma mbo lati be onku oya e ma bo ejoko aye ma le so pelele ya ka se ejoko dada ke gbenu si mike e ba mi daruko yin fun awon ara ile
1: e se oruko temi ni ogbeni Yusuf Olabisi mo wa lati ilewe The Wise School of Basic and Remedial Studies to wa ni ilu Ilorin ti opopolopo yan mo si The Wise IGMB School
0: ibe na le tin bo tori mo yin ten lagun
1: be ni
0: ati lo le tin bo
1: ore oke yin lagun wa si bi bayi
0: so oke se yan kunrin ni yin e ti comfort
1: o better
0: se ni mate koko se pe oruko ti ni Olatunji Yusuf
1: Olabisi
0: Olabisi mo fa din se ewo baba wa Yusuf Olatunji e soro nipa ilewe yin kini te mu wa fun agan ni pato lori ilewe yin
1: sa e se gidi gan o ti to bi igbele kerin tin ba gbagbe ta ti ma wa se ori eto yi iroyin ayo kan pe na si la ma mu wa fa awon eyan papa julo awon obi ti won ni omo ni ilewe to ti pari secondary school
0: okay
1: to wa fe wo university
0: okay
1: to ro pe okay e je ki lo se jump mo ba se jump ti jump ba ti mo ba ti pass
0: okay
1: ki won wo university so ru omo be o wa sapadaro o fidi janle lati inu jump yen
0: okay
1: ko ri esidanwo gidi mu
0: okay
1: mo le je pe jump te so pe cut off mark kan e ma mo omo ti o ba ti gba 200 ninu jump iru omo be fidi re mi ni awon to gba more than 200 gan se won ti ri cost
0: mo no se university mi le se pe iru ele te bi fe lo bayi ton ti mu mi ta ni pe wole bayi bi won kini ki awa agbalagba won fun aboya bi 130 no ni ka ma ko bo
1: eyin e wo ro kan te son si eni university mi ara awon kan ti awon obi ma se na ni e ida kan je ki omo yen ko lo se course mi
0: okay
1: abi ko lo si university mi so je pe ori google ese to ma confirm oruko university yen so gba ta ma so university to lokun ti gbogbo mo ma dream pe mo fe lo majority university be awon to kokko gba 250 and above na kokko ma gba na so now iru omo be se yo wa draw the next year ni abi yo lo si university mi gege be se so abi yo lo se course mi ta kan ti mo lara e ma je ki omo se ru nkan be yen
0: okay
1: so ru iroyin ayo yen la mu wa sori eto wi pe ti pe se fidi re mi ni jump yen
0: okay
1: te le proceed ni 100 level
0: okay
1: e ma wa wa si school lodo titi wa e ma wa se A level ton pe ni IGMB
0: okay
1: iyen se dede 100 level 9 months pe le ma fi se
0: okay
1: so te ba ti wa se tan te pari ni June next year e ti se dede eni to ka 100 level lori course ti e fe se niyan e ma wa pada lo sodo jambu eni gba UTM mo e ma wa gba direct entry
0: okay
1: e ma wa lo join awon elegbe yin ni 200 level. You too must pay a waste time ni yen.
0: Waste odun kan ni.
1: Ben, university dey fe yen na ohun le ma lo. Then course to dey win te choose tele tele yen. Ohun na ni e ma choose. Then le keji ni pe awon omo to se pari SSC bye. Won ti se WAEC tan fa WAEC to release the result. Won ti se NECO. Awon mi wa ti result won da.
0: NECO not release.
1: No, I'm very sure of WAEC.

0: decision ti parent ba fe
1: ton ba fe
0: take beni
2: o ma ten soro le we yin sin sa eni lorin
0: beni
2: emi no beni le n gbe lorin ti school yin wa n badan
0: ati le we ti joba fowo si
2: ilorin lo si wa fa
0: ilorin na la wa se ri nkan to sele ni pe ti ona kan la se a se accommodation wa ni free
2: fun
0: obi ti won ba ngbe ni outside Kwara State.
2: All right,
0: so te ba fe wa si lorin sin e bi obolomo mi a ma gbe e ba oni o se ma sun ti no inu abi akata wa lomo yin ma gbe for 9 months ani gba owo le lowo yin tori pe a fe ke bo sowo awon alabaga ngede se ri most people now sin e lo se IGMB e so pe fe se IGMB abi any other A level program o to ni bi te ti ma se lecture o to ni bi to ma ko yin lo se exam
2: e boya tayo ba gba tayo
0: iro ko tori pe ijobo fowo si ni awon ebe ni awon IGMB alabe petesi la ma pe ru awon IGMB be ijobo fowo si so won agba a fun lecture bi kan to ba tan ma lo se exam bi kan wa se tun wa lo subject won si rule school tan se first exam ni e because o ma teyin wa na ma pe ru won so gbogbo ru e ma se ijakule fun omo body wise IGMB school our accredited.
2: Okay.
0: In fact, our ni zona headquarter IGMB by.
2: Like seriously?
0: Benny.
2: Congratulations.
0: Yeah, so I to carefully mo pe ko si magumagu ni oro wa odo wa le ti ma se exam, odo wa le ti ma gba lecture, you know stay wa le ma gbe campus life, normal campus life ni e ma lo for 9 good month e ma. In fact, all atun ma se atona yin titi te ma fi gba direct entry, te ma fi direct entry admission wo le university ba choose at the cost yi. Ba choosing
2: but wa gba form ton ba fe wa sodo yin
0: wa gba form then ton ma gba form they am a process the automatic gba form ye ton ti file one scan o level result won si wa ta ba re en to ni deficiency kan bi keji na a ma gba ru e in ta kan so fun eni pe November December ti GC ma jade
2: ogbodo lo
0: se a se then ilorin na lati wa
2: lati
0: se so lecture to ma gba re lo ma prepare fun GC yen ko to pari A level program
2: every
0: ati jade so ko ni lati ko miss out
2: si ba ni ki n wo le we yin wa ni lorin ato ede tun le je eyin tun ni headquarter n te daruko
0: beni zona headquarter
2: owo yin bayi bi sakale yin o egbe o
0: rara sama se ri n tawon eyan ma ro na ni e se ri obi ti o fe mu omo e lo si university o mo pe owo na lo ma san de mo layo lati so fun yin pe owo ti public university gba ati owo ti awa na gba kujura won lo.
2: Okay,
0: that's number one. Then secondly tun wa ni pe atun wa seto instrument san die die.
2: Okay,
0: atun seto
2: le kale le first time second time
0: to se pe e le san ni emeta gan
2: o na ni mo ni free first time second time
0: beni so owo yen ko nse owo to gun parara.
2: Okay,
0: but kan tun kan fe kan obi mo ni pe tori pa wa sori eto elomi ti le ma gbo atele en to ba se gbo wa nsin ko nse pe a se bere form ti ta o.
2: Okay,
0: in fact resumption ti bere lecture ti bere ati wa nbe lati bi 16 years by since 2010 lati
2: lo
0: ti olorun den fun wa se so ti o si problem kankan rara
2: o da ka tun ma kin to tun tako to beere si yin lati ilu Ibadan awon eyan gbo yin sin ta ba wa ni to ni interest ba o na se ma dodo yin
0: seri
2: abe ko form wa Ibadan e joko sibi kan wa wa gba nbe
0: no rara se mo pe nisin olo digital life la wa bayi.
2: Okay,
0: internet is so aye deru ati kuro ni aye oni aye oni paper bayi
2: beni
0: e se tun ba so number ilewe wa si ori afefe.
2: Okay,
0: e le pe wa
2: sugbon
0: ti ipin ba jalu pe se mo pe ani opportunity lati choose and pick you one call lo lori pe sugbon to ba pe WhatsApp ni e ba je 20 and e dine at the same time.
2: Okay,
0: so ti pe ma busy e le send message wa lori WhatsApp se ri WhatsApp yen ona lati ma send the link portal wa.
2: Okay,
0: ti ma download form wa ti ma fill it ti ma submit.
2: Okay,
0: ti ma download admission letter yin to pe resumption ni kan le kan ma prepare lati se.
2: Okay, e wa kokko fi WhatsApp number yen sile na ke to se me pe lomi ile wo pe mo fe lo se nkan ni Ogbomoso. Ogbomoso si lorin siri o ti ni boya birin iseju marun je kuku fese kan ya ilorin
0: kinde
2: ile iwe yen e wa sapeju bo se ma de ile iwe yen fun but e kokko fi WhatsApp number yin sile.
0: Okay,
2: in case ma fe chat yan
0: 08034801226 is 080 34 80 12 26.
2: Okay,
0: then nipa address te wa son yen sey te ba te ti gbo mo so wo ilorin the first over bridge te kokko ma kan ma npe ni giri alimi. Geri Alimi mo mo be. Sheri Geri Alimi yen drop lori bridge yen. Eh te ni cross rara. That very point e ti drop yen na ni egbe maruwa abi okada ile lo si Asada. Wi pe ma drop ni Kokakula Junction. Te ba ti de Kokakula Junction yen e kan bere IGMB.
2: Okay.
0: Even life e device si odo wa tara no ma gbe yin bo. Ko se nkan to nu rara. Beni.
2: Eh ti body kin bere sa. Mo pe le ma fe disclose lori afefe. Owo form yin afẹ ma to bi ilu ekan average of
0: Sherry Benny presently by form wa is 15,000 naira.
2: Okay.
0: Okay se nkan ti ti a le
2: jayun laya
0: to le jayun laya no rara rara at least obi to mo me ba se invest na o mo pe acceptance fees invest me gan a godo ma so lori afefe ni so our form is 15,000 naira.
2: Okay.
0: So form yen de lele ti e ba ti ti e ba ti kan si wa lori afefe yen o na le ma se payment le de ma download everything. Okay. To ma se de ba fe lo si website wa na website I know mo te ba ti wo website e ma ri gbogbo activities school wa na.
2: Okay.
0: E ma ri gbogbo e ni ori website wa
2: nitori ijoba akoko le kan si e fi ero ibara eni soro yin to je pe ti WhatsApp tawon yin o fi mo ba yin soro sile
0: e zero
2: wa tun daruko ile ewe yen dada ke wa so state to wa.
0: Okay. 08034801226 080 34 80 12 26 number kan pe ti e le pe wa abi te ma WhatsApp wa si na ni e
2: ki wa ni oruko ile iwe
0: yin Olabisi Gafa loruko mi lati the Y School of Basic and Remedial Studies in fact mo tun ayo lati so fun mi o kan fe da gbogbo epo ni wi pe ijoba tun ti fun wa ni license lati se NCE. So I very soon
2: orire te gbe wa inu mi dun a wa nse amala fensa Amala Festival next Saturday ni on the 29.
0: Wow.
2: Ipo rire ti e wa se ti awon ijoba fun yin lorisirisi nkan 3000 ni ticket kan. Mo kon fe ke ba mi ra ticket Amala meji fun awon yen pe eh the wise yo e ku orire aje 6000.
0: Amala Festival bi.
2: Eh. Bo ba lagbara ju be yen lo o mi o mind yo. Na ba si dollar. Ngba ti ba ni ticket the wise ana. En oro wo na so count the day oya en to ba gba awa ba yin
0: eh seri meji te so yen o ti disise niyan.
2: Okay.
0: Then keji tun wa ni pe mo tun fe tun hard me si na lo to ba se se o eh seri lori college of education wa an offer awon yan ni scholarship then loruko festival yen mo fe fi form scholarship marun kalele.
2: Lovely.
0: So be ni bo ko kin se fun IGMB o.
2: Okay. For scholarship fun
0: scholarship college of education
2: wa la eko wa
0: eh so gbogbo mo ti o bu bi ti o ba ko kin se gbogbo na lo lati ran mo lo investor bi poli. So ro awon obi be yen wa pick form yen de o ma ni screening ton ma se ta fi mo boyo omo yen na o averagely o si wa okay o kon so mo ti o le fidigo ko o because awon yen na lo sanwo ile iwe yen sugbon ma je ka dako mo ti IGMB tan se lowo ye.
2: Okay. So eyan ara ile won ti se ileri ticket
0: ticket meji
2: meji
0: beni
2: eh ma si fi tore lori oti lola omo yin ore yin ololufe yin oluwaye mi si obobirin ri afefe ni kete ton ba ti ko form scholarship yen wa ma je ke gbo 08166756685
1: ẹ wo mi o daaro akara wo ngba lo kaju eko giri ka mu yan gan

0: FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
1: Mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dede asiko e oruko mi ni Iyafin Olawo yin omolara ti gbogbo yen mo si salaye alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan mo fe da wa ni moran lori kokoro ninu ara to n dayan lamu kokoro nu eje o ma n fara yunyun o ma n fara tita o ma n fara jijaje teniyan ba ni kokoro nu eje o ma ma da omi ati eje re lamu debu yi pe yo affect inu oju toju ma ma yunyun toju ma ma jayan je teyan ma ma wu bye bye opolopo awon eyan mo kokoro isinorun to ma n le siyan lara to ma n bara je ti ki je ki ara o jolo te ba tin ri gbogbo ru apere bayi e kan si Iyafin Salaye Alagbo ti a wa ni ajesumo bi ni agbowo nilu Ibadan ero bani soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 le kan si 070 30 90 58 nkan mi ti a tun fe ba wa soro le lori o ni arun ibalopo o nse okunrin o nse obirin gbogbo eniyan ma npe ni ifeson arun ibalopo o ma je ki oju ara ma ja obirin je arun ibalopo yi o ma je ki awon kan risirisi ma ko ma jade boya lara okunrin ni abi lara obirin to je awon apere ti ko da lara wa isalenu ma nkanyan teyan ba ti ni arun ibalopo o ma nkokunrin o ma kobirin a le ba pade nibi ti o si mo toto abi nibi ile gbonse ti o ni mo toto arun ibalopo yi eyan ma nko laro kunrin kan si aro obirin tarun ibalopo ba ndayan lamu o ma nfa to ma ndi idiwo fun okunrin abobirin lati ri ere igbeyawo o da keyan toju arun ibalopo lopolopo tori o ma nba eyin okunrin je o si ma nba eyin to ma ndi omo laro obirin na o ma nba je arin balopo yi ko seni ti ki da lamu o nda okunrin lamu nda obirin lamu e yoju si wa ni olule ise wa ti gbogbo eniyan mo si Iyafin Salaye Alagbo ni agbowo ajesumo bi ni ilu Ibadan ero bani soro ti e le pe wa si ni 070 30 90 29 58 ohun miran ti mo tun fe ba wa soro le lori ni arun jedijedi ti eyan ba ti je nkan to dun ju eyin ma ma dunyan okunrin tabi obirin o n domo kekere na lamu ti suga ba ti poju ninu ara wa o ma n fe idudun o ma n fa ki eniyan ma lonu mole olorun ni gbogbo ti mo da dara dara ni olorun lo dewe ategbo lati ma fi se wosan fun gbogbo wa teyin na ba ti dele ise wa ta de ti da yin ni moran ta da yin leko lori gbogbo awon kan ti o n doju ko yin olorun o fase si gbogbo ti a ba fun yin mo nigbagbo pe yo be yin na lara mu lekan si oruko mi ni Salaye Alagbo tori le ise wa wa ni agbowo ajesumo bi UI ni ilu Ibadan lati kibi ti e ba ti n bo te ba ti de UI e so fun olokada pe n lo si ajetumo bi ni waju mosque tower kalitu e ma ri wa nbe ero bani soro te le ma pe mi si ni 070 30 90 29 58 lekan si 070 30 90 29 58 aisan ti o gbogun olorun o ni fi se wa
2: Kini se on, something se on, Salaye ni on wa lo, o fe gbadun
3: aki dakeku aki wosun daran bi nkan se oto dake bi eni mama fe fi ai mo kan gbe mi ara eni Salaye tin se aya wogun to lo si Salaye Alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ti oyan ese kankan ni posin opo ni nkan se lagu ara to nwikun to bore mole wa Salaye ni Salaye Alagbo laje tun mo bi agbowo nbadan ai ro mo bi ni telomi arun balopo lojo pipe lori legacy ogbe enu arun molegun atogbe lori awoka narun ajaka oko mo mo de otetirin ti o tete soro o legboge amusagbara soro ketekete na ro won agbo topo eyan o nife si o galona bayo tin se seni pelu amulo ti sese lo fin jun ase o pe won bo kevin kankan lagwara 08058984013 08058984013 whatsapp number 0703090 2958 fun kude kude agwara e kan si salaye alagbo laje tun ma bi agbowo nbadan debe salaye ogbagbo o se gbadun tara

0: E kaabo pada latoju oja. Ege na le n gbo lowo ni ikanni aderin iposunu 32 FM 94.9. Laughter House Premier Road Mokola Nibadan nibe na ni ikanni aderin iposunu 32 FM 94.9 wa. League le gesi oku ojo meji pere ti o gbina ya. Ale ojo Friday lo ma bere. Fun awa managers awa coach aye ta man to team wa awa FPL Kings ta mo benu e se n lo lori FPL ta man play FPL. Eyin na le wa darapo mo han mini league ikanni aderin iposunu 32 FM 94.9 ani mini league fa wa coach aye awa senior coach tem FPL tarada tem ko sure fun yin e ma bo ke wa gbege si ke wa pade awon coach Salam clever play FPL ti yan e wa pade awon coach Samis e ma de n pe ami ma awon coach bo ebi na wa nbe e wa challenge wa e join mini league wa 32 FM FPL Kings oni ke wa lori FPL yin tabi ke kan loko de 39FSQD oni code te ma lo lati fi darapo mo mini league kan ni aderin iposunu e darapo mo kawo awon to ma se dada lodun yi awon eyan to n bere fun ebun e calm down ebun wa anti islamia iko Manchester United e ja si duro lori oro won ni sa to koja Carlos Baleba o bere fese won se meji din ni ogun fun iko egbe agbabolu Aston Villa fun iko egbe bolu Brighton and Liverpool o bere fese won se meta le ni ogun fun iko Aston Villa o wole le mejo iya fun iko Brighton Aston Villa a si dori oro Aston Villa na fun iko Brighton and Liverpool ni sa meji seyin nigbati iko Man U koko le lo pa won fe gbe gangan o gba ifese won se tun lo si beya bi mokan le ni ogbon 31 games low start o wole lo latori bench le meta pere. Now pelu ye ti Man U ko lo yi clever nigbagbo wi pe owo tan ko lo yen ti to fair price lowo tan wule ko lo lati lo ba iko Brighton wi pe awon fe gbe omokunrin Man U le ti ra midfielder meji le tele won ti gbe Telemans Yuri Telemans lati nu Aston Villa won de ti ni won ti ni Kobbie Mainoo ninu team won o je midfielder meji won de ti lo gbe Santos na wa lati nu ko Chelsea sugba awon olulufe won tin pariwo ni pariwo wipe awon si nilo enikan si e wo ni wo bi wipe Carlos Baleba pe won abi kan wule pada sori en tan ti wule so pa awon fe gbe tele tan pada gbe Mendelsohn
1: iko Manchester United ba se so pe boya won ti gbe agba bolu meji ototo e ri ni Santos ati Yuri Telemans ti won gbe ni sata wa to yato sawon itan ti ni tele tele e won pe Carlos Baleba yi won tin le agba bolu tipe tipe bo de pe price ti iko Manchester United ti won fe pada ko lo yi lodo temi na o si fie o de pe igba kan lo bi je pe boya bi won pe ni bi 100 ni time gba yen ti mo fe pe ki la agba bolu yi ngba to bi je pe ru price SCI o ki amọ ye ti waiting kankan won gba ni mo ranti igba ina boya to eni ko ma igba na Brighton gan lawon o gba pe afi to ba ye po iye tawon pe agba bolu yen o na ni ko Manchester United ni won ko wa lawon bi fa agba bolu yen le ngba yen to bi je pe ko ma yu won pada simi lori oro omo yen bo ni bo de se wa pe boya yes omo yen na bi o show interest to pe ta agba bolu o ba show interest na kini ko no ma le kakiri fun igbe sugbon sa agba bolu e mo pe ni sa to nbo emi se so ba won ko Manchester United pe boya ni sa to lo to bi je pe won gba match kan to ye pe Chelsea na ma gba bayi ti won gba match kan lose ko kan boya to ye na fi so ba won ti da to ba fi le di ni sa ta e ta won lo kan ife se won se po idije po ta ba na pe okay midfield melo na ni won ti ni ta pe awon ta mo pe le lowo eyin lo lowo arin Casemiro amo bi Casemiro se ma bo se ma gba won le ninu idije ninu ife se won se mi to ba ba tin dule lowo to de je pe won lo ma pada gba won sile mo bo so agbon lo gbe Carlos Baleba e se o ma ese re yi me ni sa to lo mi fi be po mo yen fe tabi obio to sugbon owo olukọ ni oun na la ma ri lara ipo ke sagba bọlu yi se o ti ele fit si pattern to lukọ ni fe gba ati pe boya won gba bọlu emi o fe ro pe boya waste of money ni to e pe yes won need the competition won need the competition la mi gun and awon agba bọ yin DJ tan fe gba gan na o po iyen na de tun ma fun won laye ipo ke e je ka rotate team e je ka rotate team bo de se wa ye pe mo pe ninu ko ma ya bikin ti e ninu ko Manchester United igba won to ba ti je interim coach lo to ma se dada mo to ba ti di pe won fi won se permanent coach bye nko ki fi be mu yes boya ni sa ta wa wa bye te pe lati joy iko Man U won ti simi loju oja won ti simi leyin gbo pe igba na tan le rasin to pon ni o pada sinu iko loto awon ni won won de ipo mo yi o lele yin ko agba ball to ti pada to bo shade ninu ko atalanta ba won fe se mo fe pada sori e mo abi ton ba ta won yo ba tun name price to tun ju ye ton lo na fun baleba lo loku sugbon pe won gbe carlos baleba e je ka won kan ta gba ball yi ma se to pe won tin le tipe mo de pe yes won ro pe se eyin to ayo to wa le si omo na o de tun le gbe ko manchester united debi ti won fe
0: oda sporting clever ikọ egbi agba bọọlu Aston Villa won ti gba fun ikọ Arsenal lati san £51 million fun Ezri Konsa pe ko ma ba ti e lo pa won ti se tan ti ta ko ma lo anashi ni ikọ egbi agba bọọlu Al Hilal ko €45 million wa fun Ole Watkins tan lawun ta sugbon Ole Watkins wule ti so on so ni so on fi ara se ni so wi pe ohun fe lo sorile de Saudi Arabia lo gba wo ikọ Al Hilal you telling man si wule ti finu ko ile tele Lucas Digne ti lo sinu ko egbe agbolu Paris Saint-Germain. Morgan Rogers ti lo sinu ko Chelsea. Awon agbabolu ti o je igun sonso ti pari ke to gba ideje UEFA Europa League to de gbe iko Aston Villa lo sinu UEFA Champions League ni sa to koja. Ohun lele. Bawo ni iko Aston Villa se fe se ra won ni sa yi pelu gbogbo awon agbabolu ti won ti yonda yi.
2: Fine tipe ni iko ti ma padanu agbabolu boya latara injury tabi boya awon kankan fe sele ko si to ba sele Aston Villa si ma ri mi la Aston Villa na ni e ma pe awon asiko kan o la ru iya awon gebe la gbo la kankan be awon e de tu lo loyi ku ori ofe ati ku fawo le mo ko je pe pelu tin lo bayi emi ba pe unai ri boya ko ba en to je bi agbanu so re agent e ko won ko ba soro na
0: o kini e
2: ko ba soro pe e ma ba ni wa ise o everybody wa team mi wa bayi mo o bola o le yiwo tori guru an gba ball ti won ti lose bayi ni se bayi yo fe je ki wa la rododo ko le po fun won ta e de mo pe nkan to nsele nipa o lulufe ko so lulufe to mo nfe less o ka lu ka ma ru ni gbe o ye ka le wa number 2 o ye ka le wa number 1 at least o ye ka le se ba o ye ka le se to o le ma ma ru nisin e wuru agba ball ti a yo dara fi omo yori yen omo telima e o ma yo daada wa gba bọọlu kan je pe ma se gba bọọlu won opolopo ele mo mo ibo ya mo ma yo ni bo won ma yo dada ru omo ru jazz yen tan ni ko mo to na ni sin lo re darapo mo je ara won go get awon to abe wa tu awu bi ti wa la wa ru konsa e bayi ni sin ba ti tan ba ti kada ba ko tan ba yo ndare mo ya ko to dokun ese abo ya ba kan na tan si le din yen lo to tan bu wo tan ba pa awon na wo pe ka lo vi gbe agba bọọlu mi wa ni sugbon ti wa lo ni pipo fun oluko ni won library ni wi pe iko iye se kankan to je pe a le gbese gberu ton ti am abale gbese gberu awon ni kasale
0: enu ti won na ma ti fe
2: iro e mo o to ni demand cassette demand level iko yo o bo lo se top 6 o le gbe o le bi lo to ari bi ati won taku lawon bi sa to koja lo ta won taku bo ke se bi beyen na en ta ba mu awon lo mo pa won ti taja bo bo ja de yo da ise e ri pa won key point won na ta ni so wahala ma ti beyen jade fun won so mo pa ni to mele yi o le mo dabi ta teyin wa ni ka won na face ti die bo gogo yen je wo pe o sun mo kan lo relegation ko se beyen ni ti mi se mo lo relegation e je ka start na ta ba start ta ba ta bi match bi meji meta kan abiya bi marun le yun fili mo bo da o da bi go wa la ma wa mo kuri o fe nbe ni je la ti fili ta tabi la ti fi ra gba ball sugbon kan ta yi yo ni won lara die
0: e je sumo oju oja na ngba ta ba de pada lati oju oja ka tu wa ma te si waju ti ko lori ore Ezri Konsa tori ki last na se an fe lu yan pa ni e je sumo oju oja ka de na ngba ta ba de pada ka wa ma te si waju e ko kale

0: What be this?
1: Like she rainbow. Eh, obeh she ribi assignment in fine art. Eh, she painting in yini. She ka kuku be yiko giri museum. Ka kuku bala she color. Kala wa sa anu yiko wa sa sa kusabe. Kini ta se ti oda.
2: Eh?
1: Make up wele kino se. Ni ti mo ti se ti mo ti pari. Mo ripo ti pari. Se bi tori ere lo fifi full stop. Sa anu yuri. Obo she nje chi ugomu gabi e to nje ya.
2: Ah ah.
1: Eh? So on walk out for the boss and get you go by ni pari re se press up ti ba ti se pe yen je pon mo ketekete
2: ah o pari o o ba le yon ni sogo mo en ti ogba go ni ja o mo won ti ba bo fu eleyi han ta won bi akoku ewon
1: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
2: agbo were si wa wa won mo pe pade yin loni ni.
3: This skit was performed by Usain
4: 32 FM 94.9. Tiri Bosa.
5: Bosa! Bosa! Bosa!
6: Tori mode mode, uni te we age.
7: Sonia de we famu ota yo konama o dagba kia.
8: Amalo go fatu.
9: Mode pa elo du mi. Mode pa elo du mi. Timo fin da in godo.
10: Amade unfe.
11: Mai kura oye niye.
10: Akuni unfe.
9: Obirin fe
10: emi ko le nfe
9: olu

baba wo awon gen si wa lakoko yi iyan awon awon odo ti won se n jade bo se mo paro ton je ni kaloku everybody now for me lo ti e ni ko ti bi to san bi kankan de to wa di aye aye ogun oloro yi awon ijoba kokun gbiyanju e ri pe ta ba rin ajo lo lati ilu kan si ilu kan wa da won moto duro wa ma tu eru won melo ni won fe mu I don't know one more wa mo lava ni lati wa ni adugbo kan ni ilu Eko lose to lo ti agbe po bi re lati le wa excuse adugbo ti mo wa yen adugbo awon eyan la la ni ti mo wa lo ba wa n toka si mi ile okan tun wo yi awon obirin omo obirin omo linje linje ibe won tin se bayi ni won tin se bayi lojojumo lawon obi won suku

nkan kan wa ti mo fe wa ran awa ta je obi leti ti mo fe ran wa leti leni lori awon omo mo ba koko yi gbadura fun eyin obi to je pe e so eku kan abi meji lori omo yin be se bi ko yen o na kan kegbe kegbe ni gbogbo won lo mo kan mo fi 500,000 mo drug lojumo tawon obi re o ba wa okay no ti mo ra duro 500,000 500,000 to le odi die bi mi tawon no si ni toro je mo eni kan wa n ba mi so ni awon ko ile ri pe o ti n be lawon ara awon obirin to wa ya mura bayi o ni papa julo awon yawo ile te po ko elomi go omo yi bo n se be mo ni gba oniyan bere o ni ka ka rate e mo boya ka so popo aye ti de nti a feel pe ko le necessary ko ye ko ma necessary otito oni ko mo o ka we ko to normal ti mo fe ran eyin obi leti nbe ni pe eh amo yo mo se file amo yo se file

0: dele akimode dele ejinle iti mori ni mo nso gboro yi o ti e ti wa shake patapata o ti crack
1: ogunle mama aya demo
0: emi awon mo odon wa nsin se n ba ogun oloro ton ba afira opolopo awon no le lo je pe be ba mo ti won ba yi a tete soro won nigba na o pada di n talomi fi nge ka je ni be ba de n ba mi bo lataye to ti pe ti pe mo ti n pariwo e pe ka mo tai doko sai doko mi kan ta ba fe se faaji bayi e ti mo gbo orun orisirisi awa ti o si ba wa lara mu aya ra dide ngba ti o so mo ti wa nbe olohun o si ni doko mo ti wa wa involve leru nkan be lai lai ori ti n dojo waju omo mi iru ni eyin obi gagagaga akiyesi wo le ni sawon omo yin erin wo lo ri chijijijiju ngba te ba soro die bo loju e se man change si eyin o lakiyesi rara nti
1: alaga sanwa alaga
0: omo elomi o mu jagbajagba ninu oti awon obi re o de notice ngba te gbo run
1: alaga ara
0: olorun omo yin wa da yara kan gba o ti wa duwa lo minira ni ki lo de te le lo sabewu si bi owo ale so dasun ni abo gbomo sun so dawa ni abokunrin lo sun ti ninu yara kan to lohun gba nbe kan e ma kiyesi hello sir e kiyesi amo yo se fowo e re mu amo ba pada soko ale lori won ni e ma kiyesi o akiyesi ni mo n pe yin obi si ni role yin o fon wo la mo yin lo nibo lo ti rowo ra ilo lowo nje ilo lo nri
1: o ti wa loke
0: olohun fajora ajo ilo ni ta lo won jo nda nibo lo ti nda awon obi ti na monitor yin lo je kaye yin ori bayi o awon sawawo yin tawo mi won monitor won gba na o baye won se pada jori
1: awa kan so
0: eyo si ninu set awon obi ti ki ba mo wi oro olohun kan so pe aya omode ni were ti si won ni e balance fi le jade o so mo to ma fe ya omo to serious eyan leyan ni gba fun won
1: ewo
0: olohun
1: lale o o na so
0: as a father ibi ti o ba so be ha be ni ha gbodo ti ha o o wa so be ha komo re wa yi si said ah daddy boss now ah wala wan tan sin now on so fun e pe stylishly eyin ti di old school eyin ti fade off olorun mo jo mo mi o so ru esi mi o be daddy wala wan tan eyin o sin be mo na aye ipare ajo mo wa nbe si dada ni role mo tun ti gbe ede be ni yen bo lohun se ran mi si e o mo wa mo re tori ipo ti wa gagagran ju lo papa oni le ka mo padanwo bo ba le ba wi pariwo le lori omo sagbafo on ka so wale e roju ole e mu

0: Hello, taro wa nbe ku role o.
1: Ejile e ku role o.
0: Oh.
1: E pa taro e ku se.
0: Oh.
1: Oh my ne bi ma tenu re o ni ka.
0: Amen o ya la o.
1: Padi re lo nsoro o. Oloye san ile o mere re.
0: E ka bo sa.
1: Oh ni bi o ma tenu re o ni ka o.
0: Amen o.
1: Eh, awon obi mi wa te pe ni ati ba omo won soro gan eru won ba won.
0: Kabiyesi omo mi ti mo bi.
1: Ngba to ti to o ti roju oloro si
0: ah
1: ah wa nai go mo ri dada ni ati bo ma ah yo ki bo omo to si bi ni ko ni bi ma da olohun ro omo olohun ko sa ro olohun se ro omo lu fu fula ni olohun ro omo wa fu wa olohun se ro omo lu fu fula ni ni olohun ko ro omo wa fu wa
0: ami o
1: ah no ni bi ma da no re o ni ka o
0: ami o
1: awon omo de pe ni je ma ti dele bayi saba mo je kan le so toro fo mo won
0: kabiyesi
1: ah o po ka kiri be o mo ko mo mu ku mo ka kiri
0: o ti da

0: ma se bi mugun ma se bi ogoro omo re lo gboro moju to dada mo ti pe sake si ran le niyan o o ba fe je won omo o sise omo ni o lati e gboro ti mo nbe so o fe je won omo wa sise omo ni o wa moju to won elomi o le moju to mo re spiritually boya won ti tawo si lati bi kan to ni wo lo mo won ba ti e lo ko de ri be be yo ba je won omo o sise omo ni o ah ni dam omo wa won ni da wa laamu laye to mo ba de lomi laamu yo mo ni ko ti mo wa bi mo si o san ju omo to mo nda la
1: alase peni teri ko te bo fi eke
0: o gba nta be so mo ni okan to ba ni okan to ba lo ken to pe nko to ro pe okan to lo ken to ken nko ki lo ma wa se si beyen o ki lo ma se si o

0: All right, let me drop my. Oh, talon pe yi. Hold up. Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale o.
1: Ti mo so la so mi aye.
0: Kale lo nsoro.
1: O
0: mi adi o, God bless you. Se n gbadun abada keri keri dada.
1: Ah, that's bad. Ni te ki fi seri. Ti wa le ni we bayi, mo ma sare bo le.
0: Won ni bi tawon ba wo awon ma sare lo ni kawon lo gbo.
2: Hold up.
0: Won ni da ti e mo. Da presenter ti e mo. Oh my god.
2: Hold up.
0: Ori mi je nwu.
3: Let's go.
0: To buruku ba ti de sowo mi mu ma ran ni elo America. Mo ti koruko e le ati number e. Abi ki ran lo Ghana. So baba si much lowo mi ma ran lo da.

0: Terms and conditions dey o. Drink responsibly. Na only for people who don't reach 18 years and above.
1: Aja wi loro ti opo daje legbara agbomomo ta wi loro ti opo dabu mole jimu asure titu ni sure koja ile arin gbere o ni sun se ba ona mo gba won we ma oga direba mo si se ilodi si nothing dari oko loju opopo bi o ba iti ni oko ja lo ajo ti moju to ibowo fun ofin ohun ibofinro ni ipinle oyo oyo state rule of law Enforcement Authority ni nketata o inalo fin ko meni oda mo gba won we ma mo si janatin dari oko loju opopo emi olaro ipinle oyo ni baje o
2: ni o ma ni koja ile
3: Honorables, ni sa yi ti o gbogbo yara bi asa o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o idire ti trophy laga se se agbekale eto asopo fun awon honorables sawari awon honorables e lojo bo thursday o je ami fara energy ipe lati jo gbe trophy premium laga kan soke kasi se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re awon honorables a ma duro gbo leyin ara wa sawari awon honorables e lojo bo thursday ose yi trophy premium laga otiti apon fun awon akoko owo ki se fun en ti ko ti pe odun meji ti logun o
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba 32 FM
6: 32 FM 94.9

titi di ose ti mo lase ledu e lasiko yi kan na lori ikanni omo yin ore yin olulufe ina ni ba mo tan ademola dejumo e

0: ila ti bani tanran la le foro lo eni oni kalu ka to si enle nbe mo kin ni ti le toko adaye ba le to yi o eni ti o si si onigbowo re awon na ni oloye ewe nje igi adubi agbefagori ite ti won je otu oluwawo le ibadan awon na to ni magaji ile olu oje awon ni si onigbowo eto yi be ba wa nbo lati ri won adugbo oke ofa baba asale ibadan ibe ni won wa lati oje ibi eleni ni e ti lo gun okada tabi moruwa bo si je moto ti lo si oke ofa baba asale e so kale ni bi church kan ti nbe nbe e ti ri akomo na wa legbe church un loke re kere ewe nje igi adubi agbefagori ite number ile le pe won si 080-33-260-141 080-33-260-141 esi le lo 080-53-45-9223 080-53-45-9223 bayi na ba ni nkan kan tabi ekeje te fe bi won iru aye wo la gbe ona wo la to ise wo la se ta fi moke eya ma bere eyan to ba so pe osaye oni to nti ku won o ti igbesi ni ma wa nsele ni duniya o eyin obi wa paapa te ni omo birin atawon omo kunrin ti an ti toju bo esmo pe ba meke ba toko ni afun loko ba meke ba tada afun lada laye ijohun fun ra won ni an wa lasiko yi e wa ma kilo fa won omo yin agaga to ba jobin airanju mowo eni oba nibi to niran nla fe o komo ba wa di pe yo ja joyan loju idire ti me fe soro omo birin kan ti won pe ni blessing awon obi blessing won ran le eko o kawe o si de bi fafiti si le to jade university omo birin ni ore kan ore ta wi ore kunrin re aimoye igba ni mo wa lo to je pe won feran ara won de gongo ama gbo dijo kan omo birin ta pe ni blessing o tun wa boyfriend e lo bi ise re ngba to debe won se ra won lalejo eyin na mo bokun ya to bin ba wa nu ile gbogbo nto ye won se gaga bi ololufe sira won won se blessing pada le o leyin ti blessing pada le nkan kan sele aye toto aye akamara ke lo sele si blessing gbogbo e le lanfani ati gbo loni ni ko ni dola e ku kale eka abo pada o so fun pe blessing dele nkan kan sele ati joko dinira ati naro dinira ati bere o se koda lo ba di pe bi o se ga gbigbe ni ha iru ewo re abiamo o mo se di pe an ko mo re won lo le ewosan to loko sugba gbogbo gbianju won pabo loja si o ha iru ki leleyi ngbo pe leni kan so fun pe pelu gbogbo nti won ko te nra bo te je pe looto en ri owo ra tori pe omo eyan la kan ni nilu abuja won gbe ko nbe won ni ki won o gbe lo le ijosin won to bere abemere ni abi elegbe kan ni abi kini kan ni ki won se gba ki won sawo ibi ti en to gbe lo ko ni koko ibe leni kan to wa jagbalagba nbe to je bi olori eleyun lo wa wo sakun oro wi pe aye ta mo wa yi aye eyin gade mo ni orisirisi ona ni a ti n toro omo elomi atoro omo lowo osa elomi ani nkan kan to je ti dile te pe bi oba ti yanju e adua re o le tete gba sakun to nwo e ba fese leto o ibe ni a ti a ronu kan baba oloye ewe nje adubi agbefagori ite wi pe ilu ibadan lo wa o si to je magaji ile olu oje eyan nla to loko ti o beru o ko ni orisirisi opolopo nkan bayi na ni a ti ba debe tolorun gbadua re e se je ka won kokoko ti e pe na awon ba ti e gbe lo se ibokuku ti saye daro won ke si oloye ewe nje adubi agbefagori ite bayi kan sa bayi kawodi ngbo ni amo fe gbe wa oni bo ni ti nse bayi ni nse bayi ni nse igba ti o salaye tan baba ni e je ka won o bere lowo ofa ki lo ko re ki lo ko ye won bere won si so nti won o se gbogbo etutu ti won o se pata won so ye ti ona won ibe ni a ti bere pe gbawo ni ka won o wa baba ni ko po dada ko won o foju kan o tori pe ko si bi ti afefe yi fe de ti afefe oni fe ko mo kangi oko la koda ko je ilu ebo lo wa bategun adua ati gbogbo ntan ba se to ba ti re ba piri lolongoji ntin se yo fi lorun lele won sa deun yo owo awon eleyun won fowo ranse si an ibi ti baba ti bere re o awon etutu lori sirisi ti alawon o se bi an tin se e ti won o gbe lo diesu atadua repete ti won se be ni a ya gbogbo re sori aworan foran video won si send e seni to gbese fun won eleyin un wo leyin to wo adua to se re eje ajogbo
1: e se gan ni sir be ni mo ri gbogbo awon ko e e se olorun a ma fun ise o ron ni pada leyin yo e se bo ni mo dupe o emi na le send e sawon ti won ise e se gan ni mo dupe o olorun a ma fun ise o o da ro
0: leyin ti a jo soro tan ti baba yi sadua e won je adubi baba ni ki won mo kan bale wi pe ala to mo nba lamojumo yo ri orisirisi nigbati a fe fe etutu ba kan eleyun na ri video bo se send e si omo ni bi to wa re gbogbo adua tan se won ni ko mo mo sami bo mo tin gbo lo na nsami kile o to mo omo yi lala won lo so pe on ri iya kan to gbe epo pupa wa pe ko won mu epo pupa won si gbe fanu tin ni odo tin fe si un a je wi pe adua ti gba o kile le omo si omo ti o le dide o bere si dide omo ti o le jeun a bere si jeun omo ti o le de e se gbonse a bere si lo jejeje oni bo mo se ki phone ma le re o to pe won wi pe gbogbo nto won o le se tele o ti se o oro re lenu baba ti o be ewe nje adubi nse e tun gbo nti an so lele keji
1: ah e se gan ni mo dupe o dupe o inu mi dun gan tori omo obirin ti o se kini na o ni o nla la lojo lojo alaun on ri ti won gbe koko pa wa fun pe won wa tun gbe fan fan si pe fan wa n fe so won wa gbe koko pa won fun le koko pa mu pe fan wa n fe so won wa wo pe ah emi o je mo tun me ni won ba oye temi mo wa wo pe o da pe won fun lero ni e and won de fa fi itura ti oni bo se jiba around the fere pe ya ihun won je on lowo nsin ni lo so e se gan ni mo dupe o olorun a ma olorun to tin fun yin se a pada ma fun yin se Olorun ni dojuti oko Jesu Olorun ni dojuti o e se gan ni o
0: Iroyin ayo oni a so fun baba ewe nje tinu baba na si ndun wi pe Olorun seun baba wa ni ko si bi ta dua e ti gba sugbon beyan ba ti de bi ti file e wa o se se ka dua o mo gba ketete yan ba ti kan bi ti file re wa bi igba teyan n fe ran je ko ni ki se mimo se tawon na igba t'Olorun ti pe odo tawon ni yo ti ri isegun ati wosan lo je ko ri be Olorun gbadua omobirin lati pase baba oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite ti won je otun oluwawo le ibadan bi won na ba wa fe dodo won lati oje eleni egun okada tabi moto oke ofa baba asale abi e tin lo de aje aborita pirin eyin sa sokale ni baba asale e ti ri signboard won gagadagbagada nbe oloye ewe nje ige adubi agbe fagori ite otun oluwawo le ibadan general e kan won la tabi ke kuku pe won si 08033260141 08033260141 ati 08053459223 08053459223 aiso ni di amole
2: baba pe ri apo ni akoko wole ke

kule aka le o ma kibola mo le o papa re ke te se ndagba wa kibola be ninu o ma damo n baje e ka le mo ki yin bi ki bi te ba ti ngbo mi ndede akoko yi onu yi to ni ajo kokan de logun ninu osu kejo odun 2026 Won kin yin ka le ka bo sori eto yin la ko tun o. Eto wo ni ayin na ti ma bi se ri gbogbo ojo Wednesday bayi. Eto yin eto wa. Ayin na ti ma pe to eleyi la pe ni yan gba ajoba. E si ti ma pe tani ti ti waye na ni kan ni radio Olombu gba mo. E kan ni radio lero ami jije. Love the house. Oma Akibola ta wa lori oke tente mokola premier ni bado. Oki ye ka bo lale yo. E pade ta pade ara wa lale yi. Oma Akibola ko je ni atayo ni. E pade ta pade ara wa lale yi. Oma Akibola ko je pade idunu. Mo wa nki yin gbogbo bi to wa ja eto yi bade pata ati gbogbo bi to wa ja kanle yi bade dupe ka le mu tun de o ba ni akeke kan o le ba won da gige laye e wa gbogbo ti won si npe ni olala kan o le ba won da gila bi o ba ti ba won sere lu laye ti osa e O ṣugbọn nikan o le ba won da wo se. E ka le mo ki yan o. Ni waju leta ti n gbọ mi lale yo ma Akibola mo se yin pele pupo nu le yi. Be na la dubo te ti n gbọ mi lakoko yi. O ma Akibola mo ki yin mo se yin pele pupo. Gbogbo awon ta wa jo wa lenu ise lale yi. Assalamu alaikum je ma rira mi nbe kanaba. Ta jo se titi je do wa lago meji lati won dide nle fuya mo fi nke yo papa ke ajo wa lenu ise lale yi ni de dori fami alubarika nu alubarika omo be ni ogonu ogoni ba na ni mo foruko gbogbo baba security ta jo wa lenu ise lale yi ni mo fi nke yen kaabo On foruko amoju ero mi fun sayi. Absalam adigun. Oma mi dada. On foruko gbogbo wa se yin pele lale yi o. On foruko eni to general manager wa ti baba t'Olorun oba mi. Vita koko ile ise yi. Olori oko bamba. Baba alubarika ta alubarika re omo po lo. Omo ba tun je abi oye Eri ta ri kun le fi takun lofa bo kaka sire ti kagun laya Si ba salaye fun ape mo ni bigun ba ti je bo ton yo jowo gba sori ta E ka le mo de lale yi Ninu le ide ti ngbo mi e feel e po lale yi Be ladugbo yi na te ti ngbo mi Oma Akibola mo pe nti nbele nbi se dede ara won pupo pupo. Ma lo dara papo mo mi o. Iyan loju opo Facebook le ise wa. 32 FM 94.9 fe yin. Nibe ni o ti lo sawari mi wo nbe. Baba tun doju opo Facebook tan tara sasa. Ma loju opo YouTube le ise wa na. Oba tun doju opo YouTube na tun gba koro jade. Mo lo soju opo Instagram ando wa. Gbogbo e duro pupo pupo. E ka le mo se yin pele pupo ladugbo yo. Oya yin si nse rin lo nu street were were. Le gba gbo le boya yo lokade a pe fun yin. E wa wo pe alati bo si bo mi le na mo wo lo kan yin.

daddy ti ngbo mi lakoko yi mo kiyan mami eyin na won saiki e ja jo se ba se se ama ke bala e ti mo pe le da se en ti ma ti nwi le ngbo o ti ja su pe en ti ma ti wi le nwi mo si mo pe popo gba ti gbogbo akoko esa yi radio bi ni ah olohun ba mi oni jofa yo ba ni ife gede pele ni si anikan ni yo janjani lato wa ala go marun ndaji ta ti tan transmitter esi fi radio yin le nbe be esi yiku o ese npupo pupo o awa ko o olohun ba mi ni o Oba eyan ba ilohun ni awon eyan pada seji ola danamo lo. Amo lohun oba ti o se foju ijalo. Eni kan dan wo yo te. Namuru su doni osirun unjo ni. So fun prophet to lohun oba da pe ta lo lohun re. Ti prophet olohun Abraham. Lodo elesin Christiani. Isalaye fun won ba na murusu gba Olorun uju ba nlo Oluko sin to Olorun re le se to no le se Owa ya Olorun ba mi Oba ri iru ala agba ninu malaika Oba to se po ni tin be ki gbogbo owo to ma be Oba to se po na lo ti wa ki gbogbo owo to ma wa Oba to se po le pa O si to le ji Oba to si tun se pe Amo momo lo si ti o so do lowo O ti kokko so do lowo gbogbo eyan tin se ah eh Yokan tun ya ni yokan tun so do loro Bi awon eyan tin se ah eh lori po wa lo lowo won ti so do loro Ibi Olorun ti tin se ah ah ah ah ah Awa baba ba wa sirip ara ko iko Olorun oba mi yokan tun so di boro kene Tori be ba lo do lowo ara le kan lowo Lowo le ni se bi mo fun anjeta Amara o ki kan Olorun rara. To ba ti e wa je boro kini ni o. Yo gba pe gbogbo n to ne pata Olorun oba awon loni. Ka le mode o. O ki yin ka bo o. Prophet Olorun ba so fo ba na murusu. Pe Olorun oba awon loba to tobi ju. Olorun awon Olorun pa re le tobi ju lo na jo won mo. Abraham so fun wi pe Olorun oba awon loba to le pa Olorun oba to da na loba to le ji Olorun oba awon osi ni ku titi ayara ye ni omo be oba nse kabiyesi fo Olorun oba nbi o wa eni kankan ti won mo gba to bere aye e ngba won ti e moto bo won ja mo wi pe 1909 won bi agba oselu omo ajebu ikene oloye lejo ba fe mi awo lowo omo Jeremiah Mẹ fun yela bi won se mu tan wa lori enikan kan no o ni won bi enikan ni 1042 o ni won bi awon kan ni 17 kenikan amọ tọlọrun oba mi ori be oni ki lọlọrun lọrun re le se na ọlọlọrun le pa o le ji oba na murusu to ti ye kan na ti pe o wa so fa awon eso re pe e lo keru meji wa nu tubu en tọlọrun re se na nu Olorun ba si ti kokko je ki Abraham o mo tele. Ipe lore mu eye merin. Lototo ge ori won ge apa won ja won putuputu. Ton ba to ye iseju bayi ton pe won pada ori pe won da won. Yamanu wa ba ni bashiri o. Abraham pe won won da n pada lowo kan. Gbogbo to ti doku nu aye re Olorun ba mi o mo mi si yo mo fun. Oba jari si ki re ni o gbe pe li mo oyo ta le ni o ta ode ni ta tenu se ni to ri pe rawo ti en sa yin ju tun lo oba mi o gbe ojeri won oba dodo oba na murusu lo wi fun be dari to ya ya go jaga mo gba to na owa ni ka won do gari won lo re ko eru meji wa nu tubu Oni eleyi se ri bi se duo ina ni eyanju e won yanju e ni feu
o le le yi ohun fi ile ti mo fi so fun opo o le fe nikan kan kegbe olodun ah prophet olodun abraham wa so fo banamurusu wi pe nbo nde wo olodun ju ba lo bo ya ti kini ta hun iko so banamurusu lori loba ya loba ni won mo bo nko le ko mo garorororororo loki won ti a ko ti a garorororo loki ni gbagbo re ni wi pe kini ti so mo sama lodo awon eleko won ja mo wi pe won ni bi plane kan ba gbera lati le ti o de sama akoko ba ki bola won ni yo lo 500 years loba na murusu ba ta offer si sama peun eh oba mi sati ola to tobi e ma si akini loju opo facebook e je ma rowo yin be e da like bo le fi comment ibe o be ba tin da like bo le te fi comment ibe oba akibola be na ni love eto yi e ma ti wan bi ye pe to wo le share so fun pe to yogba ni o Mr. Dia Baniki can no around where Daddy Menu or Badera. Of Arab Baufa Namurusu. Hell, Loba Farag Baufa, Lady Banka, Toto. Banamurusu, Yamugota. Loba Basso, see Lobania, Egger of Akankini, Magba. Loba Pada, Loba Prophet, your long, well, long, let all will. Leno Namurusu, long, won't your pa? Put down fire your cabai, Lunta. Si sama ejere ah lọlọrun oba awon ju ba lo prophet olorun to lo bi titi ma han bo lọrun oba re so se ba nkan bye na murusu ma wi olorun lo so fun pe mo nbo mo rin to kere junu

mare to gaju na mo ogun ta lo le duro le gbogbo la ni mo nwi fe ni kan jo ni ngba won le ni kan olohun oba nbinu si mo ni e mo wi be mo won ta ri tin sele won olohun ja won ni ko le ye pada ni alo to binu olohun oba mi gba mo gbagbe inu state to wa be southwest lodo wa mi ni assalamu te ba wo be won ti so be di bi museum ere en to joko bayi ti lota ere en to fi kini wo wa ope korun ere en to fi kini kilo ko e oko ti en fi ro koko ije ka te en to pa mo kilo mo to sele si gbogbo won te idoku ta be e mo so opolohun binu se nikan mo ah o se en to to gba sori oba ti o mo gba ti bere se e le so pe baba yi lo bere iwo je wona bi to ti mo pe se olohun oba mi ga bo ba fe sun lale ibo ori be ni o le mo dede ago to run ora o lo idi to fi mo dede ago to run ora o lo ni po kan ri pe kini won mo wa oba mi na ni orun ti wo si sun to jiun orun temi sun temi jiun elomi ba won toju orun doju ku o oju orun ni won ti ni won gbe elomi digba digba ah daso bo won loju ara daso bo won loju ara hey won mo tin bi form lenu orun temi ati esun ta jinu o onja ta won kan je tin mara won dan ta ba je temi ati e ta n fresh ta n wa oke dada ta n fe yin wa elomi je tara re di saka saka ibi omi gbe tin gbe awon kan lo jo gbe won lo tefe tefe e ba tun lo won yo won nu omi omi o to kari ohun na o di ju a o do hun lodo ye moja an kan si gba be koja olohun ba mi o to bi o awon efun awon ba de so ba na mu rusu won kun bon bon awon soja re to kokko ko le gege bi awon ogun ti e to ni won ba won fa won ba won fa de bi to lapere oba nanu musu eru ti wa ba pe e fon mo re oba pale kun de gba ibi kokoro ibi ro kokoro le fon kan gba wole koro lo ko so ba nanu musu le mu nyumu e ma be fon se ma kun leti wan danu opolo re eru kaakiri oba de oduju oba won ba mo won ba ko bata bo lori 55555555 opolo re o tori seti die olori o tun reset ya ba wa ko bata bo lori laarin iseju marun didi oba lu ara re o wa settle laarin bi iseju meji mo ya ni won ni e lo pomo oluwa o kan fomo lori ni gbola e fo ba fo jade so ti ri polo won ba yan ba ti o se wa di ni iya to bi o to le fun yan 100 million ni o si bi kan ti o ni le avoid 5000 Olorun ba won ni mo wa fi nki gbogbo yin lale yi o

0: Allahumma ba enimo wa fin ki gbogbo owo to ojo mo class ta ojo mo se bo. Bi pe ka le ka bo o. Aso fufu e te loju Olobatala. Mbe re eran mede mede. Oba ki bo laki ba won te loju Olongbo. Emi ati yin o ni te o. Mbe la ni ti. Oba ki bo la ni ba won da so were pe bora. Awon kan te lowo lowo bayi. Awon kan kabuku lowo lowo. Awon kan won yeye won lowo bayi. Oba mi iwo to yeye awa lana. To tun do ni na to yeye wa. To ba tun do la Olorun oba mi, mo fi yeye soro wa o. Tayi o fi pare yin ni o ja ma gba. Baba yojo ago wo dada e ri pe ago mewa ti koja si waju die
1: agbo be pora ohun la poja
0: e mo gbagbe o eh to ba tin don ni 29 Saturday le yo lo e to tele

0: to ko ro jena jena ba ti se baba
1: baba me jari ti
0: Buhari baba nda ora ko lo ma ngba bo e ngba wa laare orile ede Nigeria o ja mo wi pe Dr. Osibajo lo je fa ise ba ngba ti baba Ahmed Bola Ahmed Tinubu omo lododo de won ni se ti ma

don't think you want to wait for. Ipe to ba 30 second yi. Iwa ti eri yen lo dara ju. Bi lati ma je yan mo wi pe imo. O se daada pupo. O ni pade presenter kankan kan ni yi ko ma ri nkan ko le. A ma bi mo fe mu olo ko to de pa lo nu royin osere. Abe ti eja ma se lala fi bo kan. Oba ki bale ma ba won fada ba we to lo

ya ton be nbe kiri nbe o sori ero agbagbe lati jeta ni tin ko bonbon nipa ogbon darige osere oni tiata araje taiwo hazan ti gbogbo eyan mo si ogogo omo ku lodo woni aisa kan se baba na ninu ara abam ti mo mo to da mi loju ni pe olohun ba mi lo ba lalaafia ogogo ku lodo oku o ori mo ra won ti won post won ran won ran kan ti e mo to wo yin mo ya si gbogbo nkan ti o ni tu mama e za re post e won ti wi won ran won ran won ti wi jaku jaku baba yen nbe loke ipe ti nkan kan o mu o ko si sene to koja isan nta isan ti o gbogun ni kolohun oba o mo fi se wa eni kan si nbe ta pada ri loju opo social media afani oniru nkan tin se baba n bo n se ma bo n se manage John Richard ngba na omo da bi kede ati polowo oja eh ololohun o fo n se lori

ti gbogbo eyan mo si Tola Oladokun Ikalomejo Olorun o si loju opo Facebook mo o je ke lo data si nbe oni bo nba wa yewo won wa mo ri Facebook bi mejo tawo eyan fo ko won si ti won je Tola Oladokun oni dini to fi jora awon ku nbe pe ma lo re bo sowo won o dabi omo kan tawon omo mi mu ndo ni na mu microphone dani o na se tabi obi o bayi lo lo mun je layan asamo awon abibu sa fo leran pe eh won si bo lele loni laye re omo mi wa ki enle o ni o e le nje layan asamo ni be ni ah won mo gbadun awon eto yin radio ah olohun lo ni ori be dabi ba mu microphone gan ifi kan pe meje sa mo tu dale ni ban ba won so re kan help you kile ro po le se fun yin na te fe gbe party wa ni baba ni radio wo lowo o sa da ko radio kan lona igbogila baba ni ko adeji fa ara re gege bi layan asamo olo ti gbagbe di card hun si oju window lewe gbo bo loju aye di card se le doju window lewe bo wa de wa wo mi o ba kunle si mi legbe baba fo ko yin je ma ja boys yin ona mi o mu ni a o ko mi tolorun o ba je o le ba je idi ni yin ti ya tola

Olodobi Alhaji Ramon ni akoni. Raymond King lecturer. Ipa pataki nu Olorun Fuji ni o. Bi ba nko be ba sumo ero wi pelu

fuji le oni mo si nko fuji dola olese gbagbe nu ara orin mu to nko ni bi pe omo wo so omo sansan bani so be ye wa ide akawo la rondo omo magana mbada olorun si nko fuji o wo forin le ngba kankan o olawon ti won si je awon lolufe won ku won ma reti eh kaka to mun gbe bo laipe yi eh layo pelu dunun la won fi jo pe jo se ta lo so be wa ide akawo la rondo omo magana aburu oga nla oni fuji eh ya sulaiman ora deep ala fa po ti gun kan to ni tumo ti omi oye enu e tutu dodo eh moto na oni fori so gigun ni fori so pe e ma si akini lo loju opo facebook e je ma rowo yin be e to yin re o eh ito wa si re la fefe eh iye yogba yogba oni yi gaga lojo bi eh yawo lawale are mu kebu yeri iya abeji kanu ara ugbon sa fefe nikan ni yi ni ola ti o tun wa je on the 20 baba akibola ninu osu august yi eh lojo bi e keta omo won iye idowu e si akini iye je lo be e pe lalata gba je rin bowo yin se nlo lori eku kale

0: ni o lo sele selomi
1: bo je ti kakorin
0: ati wa kuro mo ni tako ni na yo paro yo tako eniyan yo de frame ro yen yo de jo oba mi la wa lo wa alagba kan
1: bo je ti kakede
0: e ma si akini loju opo Facebook e ma da word o Alaji agba leleyi ni o fuji wes laarin omo iya meji o ti jo fenu oro hanra won le mo ani ti o ba ye won ba lenu re mo je won ba ti o ba ye won ba lenu re bo ba je won lo ba pe iru eni be mo jiya ti o tun je we ya Ola no le pagala gbari o wi je osele. Won wa kowo ofin bo won wa so fun o pe nto wi won ya wa proof e.

0: Omaki bala ni ti n wori ahun. E ba n salaye fun an na ti n wese ahun. E ba lanu ko to so fun an pe mo lodidi ahun ni ora o.
1: Nde ba le gbo.
0: Be ko ba si gun ni lowo.
1: Nde ba le gbo
0: wa. Omaki bala to tun gun ni lese. Ise le yo fide kale. Oju kan soso bayi la dani. Omaki bala yo si ba won gegi gegugude. E si adada. Loju opo Facebook. E ma dawo ati si adu. Be ni e like e jene jene. Omaki bala e tun love. E fi comment yin be jo duro kanaba. Oba ti di 5 minutes to. Eh come on lo nu oro agba lowo ko. Abire ta ya bidun ni to je so ba nfun yin ni wipe o ma pe ko si gba kankan da koko te ngbo mi eh ma ri nkankan si meji yonu eto yi awon bi an lo lale yo jina die bo nbo gbogbo ara mo fi nbo wa iku kale

0: lomin e parawa re
1: omo na ti lekele
0: ori gbogbo nti ra wo re ko pata ni omo se
1: lo n bi won ninu
0: elomin si ni
1: eni mo gbe koke on la
0: ra wo re dabi ododo tin be ni pado fun re ni omo bomirin.

0: lẹni ti ra wori o pariwo yo kan se nawo nta yo pariwo ni gbogbo nkan ba dai da o awon aya ile okan si kan le nbe lo ka tele o no to wa se nti o papo mo ra wo re gbogbo o wa ja papo mo ra o
1: je aye o ni sala ire
0: isemi awon kan si nbe pelu ra wo won won gbodo mo pariwo
1: sikiru mi ayin
0: taloni tonna
1: sikiru mi ayin
0: to ba ti mo dede ru ra wo to mu waye.

obi gan ti damo laarin awon omo pe mo mi won eta o ya re fun 5 naira owo ojohun ogbon dena re le lowo laye isin ni o abo gbe 200 ile lo o ti didan le ya ngbodo ta irawo omo yen gbera nda bi oba ri be e wa awon omo ti olugbodi mo nbe lowo won un wa ti an ba ntaja njo won afon mo lowo pe iwo ni osa won lowo o irawo re ise rawo to fale ni elomi abi amo ni o bi ti e fun rare josi to lo mo gbe omo to na tun jo mo akoko omo akoko mi agbe gba ni won mo gbe

0: boy ra wo tell me gbe wa yeda kon keke gan nda tin ti won mo nsalaye ran rawo bayi o Absalom kilo ko omo to se wedding joni na pella
1: kawano
0: abi nko
1: dadi awon kawano to
0: koko ye rawo won na
1: kawano
0: ni eji wo lo fi ni gbogbo nto ni
1: kawano to
0: pa nto nsi ko jo ni eji won lo mi nbe ti eji e tan stiri baun to e pe ko le lalaru e ti o fi pada odo olorun re to da

mo fe ke de amada da ni o eh mo fi fun ni yen le fun yen laarin iseju die pe e ti eyewo e fi le ti meni kan ni wo eh calling 32 fm 949 kan ni aderin pe ke osunu ba ba sese ye radio sibe on ti mo n dopo lopo eyan mo lale yi ti mo n ba won so eh lori eto tolorun ba mi ni ka yomo 36 eh ya eto ta pe ni yanba yanba oro rawo ni mo n ba yin so lale yi iya lo sawari omo re o si janu re ojo wele wele omo wi ka ki o ah won ni pelu nta babo mi ati lo re sayewo sori aye segbe si aye re yi se kini won ni o se o le ra afa kan to ja afa olokiki o ye won pin o bo ba si ri wo le o dare loju yaran yaran dada ti won pe nirawo yo ye pupo baba se pade baba lawo elende logun olopele yo salaye nti mo nwe fun o need lati da mu ki kini rawo to gbe waye elomi bi o study gbe si aye e de onijo ti gerun ye won ti e won ko mo ngi mo na ni ti wa ba le ni ti wa ba ti e tun fe tara re je o lo nse rough coin koko ma wo ba

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Ama kalesa.
1: E kalesa.
0: Oruko yin o.
1: Akwata, olazukan mi kan ni lati abapa.
0: Se wa dada.
1: Adupe folo.
0: Mo gbo yin.
1: Se ri. Ira won te so npe. Mo po o pe so na mi di.
0: E ja lo.
1: Olorun ma je ka pa nara wo wa.
0: Ame.
1: Aye ma npa nara wo yin.
0: Lona o.
1: Ba ti wa se awari rawo. Aye na ni o to ba yan fo pada.
0: E bo ni won se ma pa na re ja gbo.
1: E se. Ta gbe won ma ri ogun eyan ta ti ri eni yi ologo.
0: Hmm.
1: Ba yo de ma di na ma pe ah o ni de bi ogo re wa.
0: Awon won ni won pe laye na.
1: Ah Olorun a dupe na ni eyan na laye. Awa na laye.
0: Teyin be se wa ni se aye ni.
1: Ara aye ni a tori inu aye la wa. To ko lo ma je ko baje.
0: Ami Olorun.
1: To ke ba de se awari awo e o ma nda poju.
0: Ododo. Ese won o.

0: era wo kini won pe be ah oni style yi je lo wa ri be nu fu bola ma ri be laarin osere on theater awon ri be laarin nkorin plus 2349062 odometa 949 plus 2349062 odometa 949 hello
1: eka le oko mi ni dele ajawo
0: lati
1: ologberu
0: se wa dada aku ataro
1: ataro jo
0: te gbon ta na le
1: mo ere ki irawo
0: na mo bere pe se gbon ta na le
1: mo gbon ere irawo
0: e si fe
1: ki de irawo le pe
0: e si fe da si
1: be ni irawo le pe ki kan o mo e ka ti agbaye o pe bi olore ni se bi ni fudi o ni apala kan o mo ka ti agbaye abi bo o gba bo basket ba ti gba tebi tennis o mo ka ti agbaye ni irawo
0: mais le mec là jolo ko wo ti o ba won gba ballu se wrestling ti won mo ki agbaye
1: aya to ero pe
0: be ni abi be ko
1: be
0: eh o ya mo gbo yin
1: ero ko aya to ti awa nsi o le gbe pe collection ni kan collection lo fi mo bi o fi lo pick laye e ba le collection o le lo kick
0: swala ki le po kon yin le kan si sa
1: dele ajawo
0: lati ologun eru
1: be
0: e se ba nki family

0: Hello.
1: Hello, Salasa.
0: Emma Kalema.
1: Yes, I quit.
0: Along quit, well, look on yet, you will let him mammy sorry.
1: This is all I show. I'm just out of family.
0: Yada, I want to Jometa.
1: Ewo
0: kala ise anoto jemeta o isa da wa da kini e ti e bere pe awon yo mo kekeke yo bo le se se o
1: e ra se ku jemeta
0: e so yes ma mo gbo yin se pon ta na le
1: mo ko yin se lagbara olohun
0: ami ma se pon ta na le
1: e mo gbo yin gba tawon eyan so bo te pe ohun ti kokora mi lo die
0: te eh daddy wa wa le abi daddy wa wa le
1: kirawi
0: daddy wa wa le
1: ah daddy wa wa ribo awon ti sun ti won
0: ti pe
1: awon ti sun ti won
0: e ya rodo won na le wa
1: sitinu ni mi wa
0: sitinu mu le wa
1: ben sir
0: aya mo gbo yin irawo
1: yes sir irawo e pe irawo po isirisi
0: akoko nbe
1: elere wa eh eh ti elere wa to lorin wa bi awon to den gba bolu na o wa risirisi eh eh ona ma je ki rawo wa owo kun lagbara olohun
0: ami olohun
1: yes sir e ku eto sir
0: olohun ku eto

0: Uriti emi olorun alaye fun oli re eni ti orun ataye ngbo ti e professor with authority breaking generational code fifu ati wiwu gbogbo egun pile ogun abijo nibi ta ti bi o to so isere re ti waju awon asiwaju jesu oluwa wa eni ti gbogbo agbara lorun ati aye nbe lowo e pelu eje maje mu ta ta sile ni ka bayi o ma fo gbogbo egun ti pile ti pile iwo na ma dominira lo fi eti won o da ko gbogbo eya ti bi labe ipe olorun lori woli samu jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mess laro pelu show lati ibadan tabi ipele osun asiji re ni e ma bo lagboju poko kakola ori oke ogo le de ye ikorita ipiya re fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: abiodun debora sometimes this year mojo ko si arin beyen so baba wa gbadura won wa ni pe ka lo wo set wa pe a ma gba alert so bi mo se de aye mi mo wa ri pe omo mi ti send the voice message si mi pe mommy guess what mo ni kini se tun ti kole tutun ni me and my family we are in Canada on ti mo fe dupe lowo
2: hallelujah
3: Oru meta ti jami ati se iyanu ti ma sele Olorun samu ojo pe o ma bo wa
0: gbare Ogun to bo rin ajo osu kejo

kalẹ o e kalẹ o mo dupe o ipe yin pe mi o emi na leri o oruko mi ni omolola o ipe yin pe mi mo dupe o ile ti mo ti fi le lati 1984 Olorun ti ba mi ko Olorun ori oke go ti ba mi ko o mo ti kan loni o pete si ni mo ti e tun fi ko mo ti ro pe mi o ni le ko tori pe mo ti lo si 80 years but Olorun gbe bo se nse de Olorun ori oke ogo lohun de Olorun Samuel Ojo lohun de sile aye mi o gbogbo nkan mejeji ti mo bere Olorun se fun mi mo ni moto ti mo lo latodun me rinla mo ni mo fe paro e Olorun paro e fun mi o full option lo wa fun mi o mo dupe o mo yan Olorun logo mo tun ti ko ile ti mo ti file lati 1984 mo ti ko o pẹtẹsi ni mo tun fi ko o mo ti kan leni o eni ni mo kan o mo dupe o emi naa ti lẹri o e se o eni fira yin se selomi o eni fọmọ sise ranse o eni fira yin sise ranse eni fiyawo yin sise ranse o eni di wòlíì atijọ o lagbara ọlọrun oke lẹ ma lọ o e se.